0: No meru se meru bisibu na menna na boss ya koba no ba ti aka ni kemi wokura no ye so mami ben da ba ban koba ya so ni ko kasi sina ni kuna we Ginteru azumabu ya gwa imbira gya sabese ngani swelo nguru wirugo mora sa bebe sa bu mkibu mera ba gani swani de mora be wa yana wa na sira ndomi ndai mera in la kre kwa yen nong bi kura mi ga sa besen beng beke meri taka ko roge ya ke swag bi ya mora ba ka besen tonten di mora be wa sina ski na na ibe nombaro no besen da baro biso Sansi wa gbengbe kandi soko kura kandi mbira gya kwa sobe no si abe mon pe ba mbukuro wi ba soka evek kleta feliho o ba miro no kon man kire bebe wa sanson kwa ba budebo ya sansi so abu dabu wo daba so ya kasa ba sen woro me sun sera woro ko man kire yiga go kan sun de ma ba sen bo sero so me sun sera ke ko sen do mi wo la kre kwa ya go bidi mo to ya to mo dibu doke o ne wo ba miro tire ro mo si amen ye me ko ma tire tete ka ya soko be no sia Sansi wa mindi ton tugunda baro bambira gya soko kura chat ban chat ntemo kwa so be no se abem ba miro ka ka ha be bi pa sa ba ki o kwa ba ba ban so mo bana do to ke bo gansi si ro simi ama ba miro ta yin na ye mi ngama ka ya sina mi gya soko be no se amiro bisimo awa da baro ni na mo ki son bo tirin ka be bonko yin kanu ga ganon kuna na be no ya mi wi alasan moraj remi sisi ka zuaf da obio bi ba wa masil bambira gya igane si ro david tamuzime no no mo isu sima kwa so be henda ba ni so adaki FM Nottina Ginteru azuma bu onsuru no benese son no batia ya sa ka lisi nga nka isi di buen biragia anda ma mera mindi boyo sara ka kani son ye non gbi kura mi ga sa be sen gbengbe ke meri taka waroge ta taka waroge so agbi ya ye non gbi kura mi sa na ware to bibi wa san wugi sa kian gya so be susi pa suka ga ben wa nwe mona baka gani gizon gen kani ye so ni mona baka ye wasi wana sina wi fit bio kure ka nikodem bio wani bi baka so kwa birami ki asuko be kwa zaki
1: so line baka gi hoge nga ne ko mo lai ya na di ni yara da ya kwa ba ra ke ku gon na ya me ha ji hoge me nyon so wa dire la ya ndan gam ya wa yin tire a won ti ka tu de me gi ma ka mi ona wa mi to ba ti to ba si to ba si ma za wu guru ni ka mi ona ta ma ba to no ma ku ku gori en ku ga ku ke ke a ba si ni ni ya ga ya ka me ya to mu wa ya yo ka ni ji ji hoge tire a yo ba ko ji anu da ro ko nyon ba to ra to ra ba bi ba bi wi ya ganga mi ba won ba kan ya wa mu dire na ba so Jongi security nti o ya wa gindi me na ba ye ba ha ye ni ato ba ra gina ko ba o ne ato ndo ngi na ge ba uni to ko so ye ba uni kekere a o jongi ye mi ha ye ni
2: a jongi ye ka ga man na da ga kwa te ni ga kiri gina un dia de mi nya no gana wa gina ko handa mo mo jongi ni ha ma wa wa ka ba han dan ju un ba wa ga merin ba ga
1: nana man tama hura ma yembo yewa mena dima kala hende ko yeku ta ko na yimu de da kala kala to gu ho de da hawo ya wala du wa kan ke le de go hawa bi
3: yo ge ni gani ha ya dora tambe bana ne gina go tambe mbo hero bana to ma da bi a ge ho ge ni yo yi bana ko ko burbe kan yi ba kwa meri be go re meri ka ka gari no mo do bi baga baga usada he gi ha geni ka ha de ba ne gi ha geni ka ka ka tonu profe kira gi ha geni ge ba ba me be bi nya kuro be nge mo ge me nga ya dura ga me
0: sasira pelo bisi o sanse wa bwendi so ko makura so ko pan ai pantro sin bira gi sin teru adami si bira mi gi aboko ma yi ka san sonu boko ma ngulo ko gani sonu ya to so ai so yi ka ma san soro iba ma bira mi ki sa ki an sabe tan kra so so ai mo da ka ka sistema yi ka san soro bira gi so ko wi wi basira da ba goga inese wi san so ko pantro sin suno so ko no so ada ki me sun so ma yi ka ko sira me sun me sun yi ka san soro ta ka ko sina mo ton to se turi
4: Nala soa, jeme buka ugo ngutu ma, la inya meri. Pa jipa, soo nda mi kodu, pa ma inya meri. Mi iki tole ji, pa inya meri, nama kama gonda, yekpuru, edo fiko viko. Uso, sabe nukon, buwabako, inya nsoma. Nel bilu, miso buko, buko sisi, umekangwa kandere viko, saswa mkari kwa, saswa mo. Yeso, nene, guya wahi, nebe siara. Biba chungo nemo, po bibaye nye tuke kpuru, nebe siara u. Gungo bisumi, guna gu bisumi. Nel bilu so, miko tole ko, Nego sa e komi gunga hamba to ne chance ya gyo epigo me gun sugu ro komi ne ne sa hoda kyo ne sugu tonaji so sa kila mwa yan
0: Oui daba gogabu san su pantro sin sono mane yega san ton ten dibon so so ya wi kun go so ne ba wule pro asa wa basi mako awo ton ka ni note ye ngbo sera san one wi kun go so ne ba wule pro we ne o ton ten na paso bo so man no to sia so ko ton so adaki
4: ba ne ton ton ro ga ton ko ton de ba ton ko go ma die ba so san fara e ba yu po ne no ko go go sera o ya gya ba ton ba ga na kwa ru no ko mo e ma go ba na mi na ma ga no ko mo Ma femme a fait un nom. Tu es bête, on tire bien. La caravigue humaine, le nom de pro.
0: Oui, Basira, Dabagoga, Nese, oui, sans souk, pantrosin, son, oui, à sa soie d'Akimi, si au Yerima, oui, à non, Toto, Goutin, Samane, Sokabe, mais Nosia. Sans sorong, Gaimon, Sokoura, Kedi, Rumbera, Gia, Kosoma, Ben, Nosia, mais Gia, Yega, Sambe, Sambe, Ten, Girom, Minisa, Sansa, Gina, Kedi, Rura, Yibasoga, Gaton, Togo, Baron, Pray, Rentre, To, Mona, Soro, Takako, Cinnamon, Pray, Rentre, Mona, Takako, Cinnamon, Besen, Kedia, Soyen, Soa, Soi, Abazato, O, Kasoka, Okura, Ben, Kedi, Bakar, boka wa meson soro taka na yemo migya soko nun swada ki
5: ta gya atene yira ginan kin gurabu ya turwa benen ten mini yin so sora hawi ibrahim pira samba uga ha ben gbelagen kiudi bagarun direte hanun suhi uga hun somo mana gyo genin ginan kin gurawu mihum bage turusinamo
6: ge mai mera ke dir ho de me ye wa mo yi ke bi so be wa ba yi ba mi ba ga ba wu mo ga ba kura mo ga ba gura mo ma ho ga de ke di te ho ga so me atene pa ndi ki wu ga to le de de ke bi bo mba ba nti ba ga ke bi so be ba ga be na mo de da bi ba wa wa ba ma be mba ba ma ba sen de bu na bu ke o pa to le on bi ala nga ti na ba ma nda bi no kire bo nya so me me ba be ti ti aba na mo na be kana mo buku kai ko bu ge mo so be bu be bu ga be na Ube inscription una ke ubu heture yira haga baba toimo kakukai bamo behanti sabe tu ya mibu sa nyama gan fara me gan proga enta mo ibara ko te ye ne ka we na bu gura bu hala ekwa ukwe ke bi sobe bu pibu ki uture
5: yimbiru wi banza useni uga ha ke uson siro pengbelagen college mi uson somo magem ke ubin dabino bakurama bu college somme yandere bu ke uture ni swadagio
7: ama college du magadi ma college ga deri uga somme de be effectivement ba ke te naoki ama namo yimbiru ama transfer ni basua Bembe mo hema banamo beti bema ga bembe bedono beti banamo ko bembe bugadanya

0: edwe ama edo ambiru to kumo ye son awon ago yin ton ti ama soro pa kin yin ya ka konto awoka ka don awo yan same to sa ya na da ya na an kin yere yin ndi to ka ma wura be sbe be mbukuro bu mira ge be don bo we mbukuro bu mira ya pa be non sia a yin ka sa na na konto do ama ambiru na kin yere yin ge ndi to bi abako non tiro ku pa won konto pa bo be ba ko na na bo mo pa ngwen yin yere salam salam pa ge ga ma sa no si na seru ka be sen bu besan yin yin robo bi basa ba yin mo sa haya han ka de ma yoko no sina sero to ko kawara mi ko kara bira mi ka ba ya kuna na ga pa ten so ko besan la kare wo se o ga san te tukun da ba ro ba bira ga Joseph
1: FM no sina
0: te tukun da ba ro ba bira ga so kura mari bira mari ga pa so be no se wi da ba ro tempo sio adra Abdurrahman na Keita banu siru yanundi ko na no seka seka diru kumami won yiru gira amamera atene yiri ira banu siria ma sede ma yi banu siri mo ne win fagi baso besen swa kanu edisi an television wa mbira agia o gerege girwa yaun na wene we gire tomi yega san ge o girwa kasa jiko ka no sina seru na bira wu tenso jiko ka kana na tenso yin swa swa banu mwa tema ya ha won suru nombo sendire min jaba yimo yenso no bay ne sendi min jaba no mwa gya jaba no sidi jaba ne wo yiru yego mo oko sega sega diro ni ka yara sane sa da baro no sa RFI giram birandi sane suka bay bonki son bouté minamiku san sewa malindi suko kwa République démocratique du Congo mbira gya paso bay no sia sika ten yigin san bay bara konsote basuka Ebola kati ka woro mo ka don mankire bem temem baro tem ni sa gya anda mera sa eso ay won suru buga ne won be ikasa ebola e yaso ya kwa buga heka wonsuru no baita se en son tina ban gyan yengiru mera bibi wa saba barate wa bengiru ka yo ramen de ne ne ka tina ka no batia to mo son non biro ma bengiru ta dana ta ma heka son non biro ma bengiru ta ta so ide ton uno bu ka tina ka tina ka ita to in so so be ba miro ba ton no kombo de 20 kilo ko mi ba du mon bela gya ba ma yasan si no so mo ikasa barate boko na na buke tabudi sanka da baro wiru gomonso kura chad mbiragia tentukun da baro wiru gomonso kura chad mbiragia kwaso be no se chad ntimo bebe basan ba kionu kwa ba wa wu so ba nkio ba na do do gbo gasi osi no si sia won suru no ba ne se son no ba ne ya ama be tenyiru tem bukuru ba ne yam koro do mi ba na na ba gasi si ne si on bo na na bo ya so ko yoko na ma kana kwa no so no ga na yin so aso be ba ne ba bin gasi si re ba ne be nyina ba ngi wure yin so aso wi wi sawo na gasi today when wiru biye ben bukuro une baka de me be bang ben boki kon ban ben dama boki kon so so ban me kanamo ba miro yuma ko kariko ma ben ga ya pa uma ko ko ya san sino so me son boko ka be son wa awa miro be siwo me ka yira san so ka ba bon ko ki son boteni mena mi kum de ka san da si ka bom da bar ban gira gira ki son be san benen tim be han benen tim ton ko bo be wa san ban won nyen du tura ba ben ban on yiro so be san ban on dia andria go ne ban on dia sa so ko coupe du monde féminin U20 boko na na ben ban on yiro so beka Argentine san kase ya si amo me bim banan beka so banana baso beka Mexique ama bi yiru yebadina ba waitan no bi yiru yiru yebadina ama mina we go na no banan we go nguru we ya beti go nguru we ya basuka Alisa Pennington ugase sa American tengi anwa miro bisibo me yeka yira sana nguka ba bonoko yira mi kun ya wala yina mo jison boteni unka ba bonoko me no na mi ama suka se yina ko mbe ya wasi abaka bangari asako yen nong bi kurami yika sang beng beke meri taka boen swanru taka swag bi yen sang gani swa so mona wo gibo bay warasi ya mona bizika sang gi sogen gani mona ya ya ina sina ibe no ibe non baron swa daki binen nukurun da baro ban bira gya sakura kandi ya masa be no se abe mbi wi sam mon pe ban bukuro bira gya basuka kleta feliho o son koba we tire bo mo se atire bo te mo mo se ayo ne ngwe ne iga san son koba bu igbo da baso bu ya san siba so iga san me sun saraka woro ko ran sin san na san yanda go ya na na son dan sun dima be sem bu se so tara sun dibu sure yin so so kana bu ya san sin so akpa bu sina san no san yin san wo bukuro bu papo so eme iga san dibu de me sun ba wasara de me sun ba me sun so ko ke biro ko sabenda baronosia ten tukunda baro ban bira gya sama kura chaden tema masa be no seme chaden tem bukuro bo ba bebi ba sa ba kyo kwa ba ba ban somro ma ba son ni no bana do do ke busan dia yang kwa si ya won suru no ba ne se son no ba ne buna ga si si no si to be tem bukuro bo bana banka ga ye banke no ti asa domi je ko na na kwa no so na be tem masa ma be nda baro ka bon kwa Awa milo bisiwo meson besen dabaro takajira gison buteni mena mikun wi Joseph Tawbio ka Alasan Murajiri misisi beba son mansimba beraga ikanesiro David Tamuzime nono umma kwa seson go dabaro

0: babengi bugi ya se suru yukpanya buru alfa mbosero sa mwara rundi siro drama nkora yeruma mbosero sa mwara uzongo mbendi sunon suru sa kerokpa gondi bira bogo nduro sa mwara rundi tombe bakpira mwika nungu sankiru buga mwisipu nosya mbengi sabi dai azumi mwara ro mwabe mwa sabi dai azumi use sero kwa mwengi ya mwonsuru noba inese so mwame se son noba yiru mwara ro anda mera wi azumi udoka sero kwa mi won tarai so won weru kanobu mamane wi azumi boko na nabu bin sikru kwa mi gison won suru no bene se so no bai tase ko ba wakru dede so ai so baka wi magazia o baka nun magazia sikio sikin son gunaro baka nun no siamo gari suno tamu sinande ngwayo barati kaka bi go you know tamba gurunduro tamba guruduaru fombugo baka bin go you know siamo tungu basuka guru ugase same kromoro gesbanio tungu basuka ugase same kromoro gesbanio parati akaka go you know ya mbaturi foren cross aria baka bin go you know siamo biongo yi gwa ugama biongo yi ugama gwagia abe go you know ya abdu abudu ugama mi lu kalalin lu parati baka bin go you know siamo nyora ugama mi lutiami abe go you know yensan gangu barum bosero girangira nyokura kariyo babe bego ino siamo mebe bengi basuka sabi dai azumi umabe mwa mwararogia yika sama warerun bosero girangira mwararo parati akika be gwi azumi go ino ya yinsama budu di bosero girangira tebonguroro ibe go ino yoru teu kwa mwame subo babe bego ino siamo bengi sabi dai azumi umabe mwa ima wi guru alfa siro abe go ino sa sireka kama amin sireka legia sireka legia babe nungo ino sa wengi sabi dai azumi kumabe wan mwara ngobi bio uka mwame nyokura kariyo nyokura kari nguru pibwa abe go ino ya duwe mboro mwara dabogia wanti babe nungo ino sa wan mbengi basuka sabi dai azumi umabe wan se dema sabi dai azumi sayo kwa mingi atene wansuru noba iniso sa mwame son noba yiru bamane boko na na buin sikru kwa mingi son atarata ye kwa ba wakru dede wa mien prate tayera giria minamiko
1: Ila ta tema pam boseru ta ba to mundugundi ila ta tere to ko boseru ta ba to mundugunguru perundi ila ta beru boseru ba ta da to anu kuro ta ba to mundugundi ila ta tengu boseru uma ga ha dio da ban kuro ta ba to mundugundi ila ka ni kangira no ba ku jibu ka to to ne no yamo ba ni kangira ba ban ma tengi wi ka ba ko ka mo wono tetu grawi do ba tre do ma so mo wara ba da ba te te akwa jambu ni hore mara ta ko ko ta so ngo ta ngo ngo da ba tre ngo wa ke yo ba ti ngo pa nte kwa ku ti ata ta yi ba tre su wi so na ba yi mu kwa wo je de ya ba ko da ba tre ti ko ne na de na ngo da ba tre ye ba tu ngo wo yo te ra ko ni da ba tre ba ha de awa ti ba tre ra de ku ngo lo te ra ko mi wo ne na ku wa wo je de na wo ni na ba tu ngo wo ba te ba ba ba ko ni fe mu ma sa bu bu bi kwa ya ba ti amu ta la nu para pe amu aba ta o bia we ma ala san za ni ba o bia o ba ti ara go nu go nu bi ma wa se re ti bu pa ya ba ti mo bu nu ti mo tan ji ma se re ti aro ba ti mo nu ti mo i ta ga ma tu ta o wa nya ro bia ba ti wa nu o wi nu ro ma su ba ji ma ndu ba ti wa nu o nya ro bia ko to mu go ri ko wa so ma be ya ni guru pe ro ba ti wa nu o ti o ti no wa ra di ba ti ba go nu ti mo ala san su mu awa ban pesa waro ba ti wa go nu we ma go ba wi an wa wa ngwe woro ba ti ara nu ma wi da ba ti ma wa o ya ya ko wa a fa ta da ni ko ya ba ti ba go nu ti mo we ma te pa an wa bu ba ti ara nu ba ti ara ni o ma ma wi ba ma ku te ya ba ti ku ba be go nu ti ya ti mo ti ni ma wa su waro ma ti ku su ba ya ti

beka so ada ko yensa pararu yem be go bayira mto ten se kasa ba sem bulun sa kilo so mana so yem ko nguru ko ten joseph ko mero biso yaya sia gay sa ka son ki son boteni.

na habaruji meden e faruku mere.

0: Kaba no baita kanu kemen wakru ya so mi rubisi bo ben gay tempo site mindi sago gina ba sen la kare wesema ga san ba sen da bar ba mbira ga sa no sia mesun ga san gina ke ugura bo sa so ga pre rentre mesun ta kasi sinama ba sen ke dia so sa ben no sia ben kan ke di bakaro mesun ta kasi sinama mbira ga ga san so ro mbira ga nikodem bia woni me a ke ugura be mo ai wasi na mbira ga
1: ke ugura be na nyoga toro mi banne prera entre amera buga kediru buga nyam nyam bashoma shoma shoma ba buheke utole dede amamera prera entre ka fanimo domi banda banya shonwa ka de ma rentrenti kande gantruwa ba ma bume shon fo a mi bume shon fo a mo bume shon fo ba ma nyora mo bam tatimo ka de ma ke umberagia ko son go sia demi periba na mabenya son ba menke di no wawa ban sintero banera en 30 mi son go toru omi bo menke toru mo ka de ma to go si ba ma nyana mo bu ma tadi
0: gema yama sa mamo ye ka san soro mbira ga ban nyan son ga de ma mi ko mi ko bu kane sintero on suru no bene se so ma mi ye son wo kula ne ye ka san ke wura ntiti so na na so en ko wura ko mi ambi Nicodemo wa mama mona wambira ja mona mujasi na
2: to uwene kina mbibi mba vitore di mo ba wure kru na vitora ba heka mo ba sumeti ba tori dumi bila ba nomane ne mi mbibi waka keo edamu guho ba wure kru sosia guso de kaso e ba wure kru mo uwi guso gawama mbibi mwiro ku gawama gobe ko du buwa buka ben rentre da pre rentre ya sa game ya afani moto domi a no mera mi gun bi ban pa pa pa pa no san soa bi mo ba ba mo nde bi mba be be ba de bu nyami bu ke de te wo ku san san san me na buka ne son yiro ara de me be ba mo buka ba pa bu wo ko be mbi bu ayero yeka san wangina gamba ka ma gaba no mo bi ba ko pe buko bankwa ya wera wa pa ya san bu ne sintete bu ben ke oswa ni mundu da endo ngwe ne sama ya siana zami ne ba toru ami ba toru on i ba toru ami ba toru on bi ben ti ngwe ne dede mi ben da ka sina mon keke bi gro gro be ngwe ne ben da ka sina ha bu kunde be mo bu ngo bi ya na kan ko ka ko me a bu go edu ke ngo kan ko ba bu ne an pase ya nu go do mo
0: sa se mama pa ko mere
3: lo mo
0: a ni ko dem ka mama non ba non ye ka sa be sem giran ke di wura wo ye sa ko a ki a tene mon so no be ne so sa mama ye so no be irundi to won bi ra ge a mo na ngwe ne so ka gi so ngwe ke o ti te mo na ngwe ne so ka es san yen wene sin man ke besa bi mo buka bi bun tim biragia
3: ngeba atama nyang wa ki wa guber wa ya wa ya ka pre rente bagay
0: swasuri
3: bagay swasuri de bi son pibi ngano wa mi ya wene bu gbe bu grani ko son bagay entity wa hetura to ya ha nyang son buba ya ha bi bun nyi ha swabu iba pro ya wene bu ko tamatama to ma same ya de ya de tura to bua we son ko nge me ya wene atama la ka gya ben nyang wa bi to ke na bu no ko gere ram
0: to ya sa sera mero bisibu mera be bi ba wi mama santa wi mama Nicodem ka afara ko mere mabin la ka we sa ka san me ginan ke wuro sa suka pre rentre yen yar fani mbiragia ben gire so bane pre rentre ba e so asura ye ka san so ro mbiragia to mi un we ne so ki otore disino so to an de me ba sa ye goso mi ba ye ka san so be sen wa yiro so suwoko paso kura dodo ka pa ikasan ke we ngro mbira ga ikasan disino suke to na pa de ma besanti so ma alafia mo besan so so so ye mbiru sa e ba ma e goso ye gasan bibu nyisa na kinen bio ngwe ke odiru kosi a oten wura ke o kandansa won agbengbe ke o da gamian bira ga o me biro ba mbira ga ka de ma sa e so e ba yiri kpokpo men na ngwe ne bi mo besa bi sa ti sa won yin on sa ma gina tadwe bu so ko kareko ikasan sa e ba gosami ya to ro mi sa gian tenendi boko ma na we nko wurugo wirugo wa mi sintero azuma baga me na bawre proko kai ko se sai ku ga dona paso wa so besan bibu me san sai ke wura on titi ya na da yantura on suru no ba ni se so wa kula ni pa ke o e paso e tole sanu sanu ku ma sa wen bi u ma ti on gina wa nyino pa on ke o diro kaso mi ko da osina pa de ma ku me on ya re ro kaso un na gbengbe ka nyino me ya ko ku ko osina ka de ma sai so asara e pro besan kasoko mbira miti akpa ikasa nomia piko piko wahara piko piko ni paso wa suka ebiruko saba sira milo bisi obeka swada ki yanda yanko akoba no beta kanem kan tina to dede ikasa besa non sinanga tempo sete kama rf gibo soko na na so no mani na akpa meso dabar to kasi sino mbira miti akpa so ma beni no sia sa sira beka swada ki wo
4: Nenga so bad.

0: sasira mi rabisi bu beka so hada ko ko ban bay ta kan ne kam wura ko kan no tieta so mi ko bay yanso sira be sem bulun sakiru faki sa ko do duga sira yin kam so kine ama su ka yaina nikodem bi wani yeye amo mi rabisi bu kana sanka no kana no
1: ta yego mi rabisi bu kana yira ga sa ke wura o yin kai sa ko mi so ko mi rabisi bu la ke wesia yega ma sa be sem bu bu de sa tendi bu be sem bi be bu

I'm gonna make you mine.

Yeah.

0: Brando. Alafia.
1: Anagbaru igbari giwo kaviru. Sagun adu kuro lari.
0: Yamara.
1: Anna buluti.
0: Sagun o siara.
1: To yamara.
0: Hmm.
1: Nagira han tagin ti ani to ta da dawo biyo kawi mara jere mi kuro.
0: Be kuro ba na baswe.
1: To yamara. Giri giri yawan me.
0: Oh.
1: Ai kasu.
0: Mhm.
1: Ye kasu me.
0: Oh.
1: Katabu gaba bo su si ron me.
0: Hmm.
1: I am not.
0: Brando, ana wahi pra. Brando.
2: Kuna.
0: Oh.
2: Da e wa ampeli.

0: prando. Ana wahi pra. Prando. Uma trugo.
1: Ayo wa komi babi lo yo no su.
0: Prando.
2: Niya
0: na. Oh.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Abu Bubakar da gure kesendi.
0: Ana gure kesa giwo.
2: Bado.
0: Age ko Bubakar.
2: Ona torawa.
0: Iya wara mi no saka ho mo sa tora tora ige mo de hu ede ye sa go ho afani ko pa ho ka ida wo sa to ye won pa in so adagi
1: ma ba si asu mo sere ki be ka gbere bu ai go ne ko ka kon to yiro
0: brando ana wo hi pra
1: awa su go ne ka la la ba ku sa ai go ne
0: Kurando.
1: Awa su ko ni ma wudu. Ayi ko mo mi ba bi na yin ro.
3: Mo duwa.
1: Awa su ko ni mi na ka yin ti wa ko.

0: un saba pa un timo pa yen ko ko ti un sa pa un doke mami pa ka ko son no bayi ru
1: oh
0: so hate o son no bayi yiri ya pa da so un ko pa da un do ba ko o yen ko ti su mi ta bu son dan ba un gura so ya ma tankira
1: o un me yan ga sa ko na bi bi ne ka wa ga go se pa o
0: ka ka so ba an fi ko na ko ko teke teke un pa ko ko un no
1: ta
0: Oh,
1: yeah.
0: What's
1: that? Sassy.
2: Well,
1: I'm not here.
2: I'm not here.
1: Kasa. Ah. Yawa je ta obia so men no ya ko bien ba mo son bute ni biu bine ha ka ho ko ape ba so ma ba ka hombe ni ro bon ko aso en biu bine ba ne ka ha wa ka so mi tension ka diabete in bira gya be ba tension ba ro ran be no so ma biu bine bu ka ho ka bu ka tun mo ka to ye bu ko e men na ye po bi so en ye bu ko ye ni no mo to a de mi tension ka diabete in bira gya ka ka ra wa mi a ka ma sa biu bine ay ka ho ka gan ye ba mo ganye hi manu mi ko ai kahu yen ko no ka yen mar mekpro ai men no ka nya ma hakpi ga awari so yuru mbiru ai noro de me biba mbiu ka ho bambe bi ngume de so tan be no so wa mi ai banyima to bi dai ge gusun wura boko bani wa bi ba ka ho mi boko mai wa yen bi so bi bi ne bane ha ge ka so mi genga ti a bo mbira gya yen wuru si aka wa buru kwa mbutia ana eduke mika hawa ka bonde ko yen bi so yen wuru hinti ma ya ka ho mara yen nino to ka hawa ka ma su mi tension bi la gya ka ma ma su mi nuku bi la gya wa hala ya mu kuro ka de ma ka ma nuku awa bi ru bi ne ba ne ka hawa ka ma san sa bi la gya ma ka su mi iba ma mo ti bu ko mi ai ka ho ka yen sa son siro a son siro anti ka ho to diru amena ba a biru binenti nguru ho amena ai buru ko to amwele nka ho kwa amena ka hawe ka hama ka su bisa mbiragia iwa me bebe baka hombe nyero bon kwa sama ne suka bai bon ko to ge huma yasi ami ami ko je da obio ka wi ala sama jimi si hibia ba masimbe no doge bane so ora bi to boy se bisa si ara bega no sina kiro suma wana tata kwa da kwa so suwana yisa buhi sana ikene pai ka humwara tegeni ko ba kwa tia wi ni ko dem bio wani ko no hun tin tin so wa ni ko so ya iseka ko ba kwa yiru sasiera be ka no snakiru

Yeah.

Do you know?

I'm going to go to the house.

Oh.

Philip. Bye, Philip.

Mia ga woru twa

You want to know what you're talking about?

We ma kasina bogo nyere ma badu wiya ba on sai hurum bawo.

不说嘛，给呀、啊，给我补习苦啊，现在可以。也下不为用呀，我也不学，我娘老。

0: kobatia ye ya somo wara ro kobatia ti ata somo binen gira pro dabar ban kobaya somo ye meko kasis na nimpuna we yen nong bi kurami ye ga sa beng beke meri ye ga boeng gani so agbi ya yen so so sa kinya sa un tombo sa be susi bu kasum ben wan bonu ko mesum ba gison gen gani mesum ba ye wa sina so go be ki ben nombaro no be sa nda ba ro biso sansi wa mindi so go kura ni nong bi ange ya kwaso be no sa wi be sem e oui ben son coyirum pensina kira yega ben wa sina ka waron ke no basoka conseil économique et social en bukro Abdoulaye Diop chane okura Côte d'Ivoire tengia pa yo pa ma ka bimiro bisi wi sa ma gari de mesun gari una na Côte d'Ivoire tengia pa wo sina pa ka buse kena yen dabar ba mon ten to kun dabar ba mbira gi aso okura France ntemo pa so ben no sa ben teniro Emmanuel Macron o tire boro be be ba san Union européenne bukro be moisia tire bo ti o ba be moisia yega san o kanamo yega san be pie bibo be ba won okura no botura bo ben e kisi pe yen denimo bo yina de ten be san TikTok o WhatsApp o a Facebook a une wene bo yesansi de meson bo seru kwa so ko ben dabar no sia angwa miro bisibo da baro ni namo yen kanon ka ganon puna na be no semi susima pasoni so adaki
1: FM Nosina
0: yen nong be kurami yega sang beng beke meri yega sang yega buen sonilo buen gani sonilo ta ke so agbi ya yi amda ma mera ginteru asma bu won suru no be nese so ma mi yen suru no yen son no batia ya ba yen ka ye sidi yen so aso sa kian beng beke wo no kru mi sa be toto go ti mo son ba ki son gen gani mo son ba ye wa o ye wa na sina mo son ba ben wa nwe ba son ben wa mbono kwa so go be so ada ki wi rafit kure ka nikodem bio wani toto go
2: so line ba ka gi hagin ga ne ko na lai ya ka na ni yara da ya kwa ba ra ka ku gi ho na ya me ya ha jonge ne nyon so wa dire la ya ban ga me wa yin tire a won ti ka pure me gi ba ka me ona wa ni to ba ti to ba si to ba si ma za wu guru ni ka me ona ta ma ba to no ma ku ku gure ko ga ku ka ya a ba si ni ni ba ga ya ka me ya to mi wa ya yo ka ni je gi ni tire a yo ba ko je no da ro ko nyon ba to ra to ra ba bi ba bi wi ya gan ga ni ba won ba ka nya wa mo dire da ba so Jongi, security, or a kingdom. Benaba, Yiba, Hayedu, Tabara, Gino Huba, only a tongue, when I gave a winning to put a swag, I would need Kikiri. I'll give me 100, 100. I'll
3: be holding the Kagamana, Daiga Quatri, Gakiri, Gina Wundia, Gimme, Yanuganawa, Gina Wuhanda, Momo, Yanagini Hamawa, the hand and room by Waga, Marin, Baranga.
2: Nana Mantama, who are my young boy. I'm going to go to the house. Hey, you have any kind of idea about it? You have any kind of proof in Kira? You have any gay? Ba, me, be, you have been gamma. Gaman, Gaya, Duragaman.
0: Sama ka ganin gari ma so kura so pantro sin bira ya kaso be no se benti ba ma soro so do yan da yan kwa sin tiro adamisi bogo ma so ni dun buru ko mi ya yin so so sabi da ba goga in ne se wi san so pantro sin suno son son mo me son ye ka san soro me son ta ka si sin mo bira mi ya so dun so adaki
4: na la so wa je me buko go ngudu ma anya me ba ye pa so na ni go du ba ma anya me ni igi tore ji ba anya me na ka ma go nda ye pro Edo fiko fiko. Wuso, sabe nuko, wabako, inyan sona. Lel biru, miso wuko, doko sisi, umekanwa kantele fiko. Saswa mkari kwa. Saswa mo. Yeso, nene, wun ya wahi, nebe siara. Biba chumane mokpo, biba ene tuke kuro, nebe siara wu. Gungo bisoyi, gungo bisoyi. Lel biru so, miko toneko, to miko sae komiliku nga hambaha, to nere fiyan siya gyanwe fiko. Miko, suko guro komi, nene, suko huda kyo, nene suko toneji. Miso, sakila mwayan,
0: Oni tonten di bonsoir so wi kongo so oni a asangba si mako a toka yegati yem bosera san oni bawre pro wuko kariko tonte jantuba so tonte jantura so ni na so pantro se diak paso kama no tosia so kono so adaki
4: bane ton tonru ga tonko tonte baba tonko goma die basho san fara e bai lu pona be no kono gogo sira baya gya baya ntomba gam na kwa gyu no kumo baya mago bana mi na maga no kumo baya mawa na lati gyu no kumo tebe tonti be na kara wi gyu me tebe no kumo de pro buna su tonji ningando da gando.
0: Oui, d'abord, Goga, il n'est pas sans souk contre sin, sinon, oui, il soit d'accueil, oui, ma son, d'abord, moi, c'est un banon soko. Si, oh, yéma, ou gassan, mais non, sinon, son, bira, mikia, son, annoncia, oui, ka, ko, kari. San, ma, ka, soron, galimon, soko, ou la, ke, di, non, bira, gya, paso, ben, non, siam, gyandi, yagasan, ginan, kio, sabra, soka, pre, rentre, sama, yanguru, kwa, binin, temini, ten, soa, so, sama, kia, sokura, besen, ben, beken, edi, bakaron, bira, gya, paso, ka, wa, meson, soma, gagasis, non, bira, mikia, abas, zato, una, kura, mikia, mona, mon, kasi,
5: Tajia atene yira ginan kin guramu ya turwa benen temmini yinsu asora hawi Ibrahim pira samba ugaha bengbelagen kiwdi bagarun direte hanun suhi ugahun somo mana gyo genin ginan kin guramu mihum baga turusinamo
6: ge mai mera ke dir ho de me wa mo yi ke bi so ve wa ba yi ba mi ba ga ba wugo mo ga ba kura mo ga ba gura mo ma ho ga de ke di te ho ga iso me atene pa ndi ke wu ga to le de de ke bi bom ba ba nti ba ga ke bi so ve ba ga bi na mo de da bi bom wa ba ma mbe ba ba ma ba sen de bu na bu ke o pa to re on bi a ba nga ti na ba ma nda bi no kire bu nya so me me ba be ti ti a ba na mo na be kana mo buku kai ko bu ge mo so be bu be bu ga bi na bu be inscription una ke o he to re yira ha ga ba ba to mo ka ku kai ba mo be hanti sa be tu ya mi bu sa nya ma ga fa men gan pulga enta mo ibara ku ten ye ni ka we na bu gura bu hala e kuwa o ko ke bi so be bu ku ku tu de
5: yim biru wi banza useni uga ha ki uson siro pengbelegen college mi uson somo ma gem ki u bin dabino bakurama bu college somme yandere bu he ki uture ti so adagi o
7: aman college du magadi ma college ga deri uga somme de be effectivement ba ki te na oki ma namo yim biru ama transfer ni basua bembe mo hema banna mo beti be ma ga bembe do no beti banna mo ko bembe bu ga danya nge do yeme ma ko directeur na kwa rokwa no za tenen di tombu na ke ga vendredi e ma wa tombu ma na mo e e be ban tru e da kala mo be probu dandu ga buna
5: ke bu be mo mo benti ban biere mi banawa bu ga bembe bu ngi sa we ye nso asora hawi ya rusabi bona satu hanun suhi e so adagio
8: rentré giho atene bane pre rentré na mane mala nanem bi inscrit sixième na nana tombe tema kuho badabi wala zin da ke bi bu ban nettoyage mo na mada ba mam inscription e kwa sixième bi koko e ga wen ko hia na ko hia mo ban t-shirt mo e ko ga spoko kadema sintera tene pro sono go doktore
5: yembiru ma keo bibenti babin nugu dobu tusiamo giho genin ginan keo urebin suaso ma babin besibu biban wabane babin no komo buna sanu sanu bu keo dire some tandere bu he keo turi
8: nane behem pre rentre ya mwela domina watonta bimbana ba kede te somo kede kang mahes kan son wala wana behemi ya ko wana behemi
9: nanu ke dura mena ka tumu wa bana bela suma do duga kwa habi siara ala ma hati habi kana on be bati bon abela bank ngina no mawa habi kana on bunna
10: ga ha de hama to po bu wa ba we bela ma transfer ba do gango na be kana mo bunna o pe rentre ko anya son abe ko rongia
5: gi ho geni ke wura bi yugo tore wa bature suru mi so sawa mi ni yeso wa ga inne se so
1: FM Nottingham
0: Abla bia chane wibi sana bansina kira ya kabesa mwaro kabesa mwa sinanga yungu namba soka konsen ekonomike sosial ginteru azima bundi wansuru noba inyeso sama mjensu yensu noba atiandi ukura kotivuwa ntengia pa uma yaka sana bansina kira ya kama mwaro ka unu mwa sina kabesa mwa yungu namba yungu namba yungu bukuro papu wabu sina papu kagena papu kabuzi kena mesu mbesa nte ilu mba so yaka sana nomia yaka sana sonko ye ilu mba bila gia nomia yaba ule wama papu sina papu dare dare papu wame su mboko ka inti nkasu anda ma mera bane bengire so bane biba so rokpere mesun landa benin tenge gya na a Côte d'Ivoire temo mesun ba wure pro nyi te omo ko ka bin wisi bono ko pa yeka san son ko yete tan banke nyi we ba he ka ten tu mo ko man kire bi be han wu so to min dabiro son ko yete san yen nyi no ande me bese bi sa ma ba pa ro san yen nyi no be bo mo ko kare ko mesun son yete ka yem so ma yen we ni so ma ye ya ko pro pa ba wure ka yen nyi no pa san nana san yen bukata mo ya gun na ma sa no ni so ro mi pi ka ma yera mi ro bi so san so ka ba bono ko mi na kun san siwa mindi so wura ma kan gison on sru no bay ni so sama min son no bay ta sey andu yango ni so ba ko sa yega san baron kiu bu ma ka en ton ba ka di yega san baron kiu en so so ba ko sa anda ma mera to yen ton ten di bon so so we sina sa ko we we person we ki bi usaka ne mon ga una mo gian o to yera ko ma ka ba mero no ga ga ka win no mo di yega san ton ten di bon so so on en ba mero ya so ro pe yega san ko karibo ko me son baron kiu to na na ko usada amembiro bebe ma soro pere bu bu somi yeka san baron kiwe yakun nansan ya nansan ba mwa wi ayin ki won pro me son ka wa ke ko pa ku ma yeka san no so an do do ko yeka won baron kiwe mbira gi akpa bo ka yin win no wa yembiro ba ma ne bo ko ma ko kare ko me son baron kiwe to ko pe ku somi yeka san ba sen wu ngu so ada bo mbira gi wa mi lo bi se won me son sa da ba ro no an sane su ka ba bo ko mbira mi ja mi na mi ko san se wa mindi so ko wura ma kandi mo ko gi akpa so ba no se a we mon pe ba mboklo ba so ka kleta feli ho wi san kandi ten mon pe ba mboklo o yeka san ba sen son ko ba o be tire bo mo sia tire bo te o ma be mo sia yeka san o kana mo no ra mo yeka san wo mbukro bukro san da ba miro a be son ko bia a be wo mbukro ba yeka man san e san do do gam wi rum bukro bukro me hum boko sina bo sa ga me pa bo sina pa bo gina gino yebo ma ko yeka san bo ben la ka wo sia yeka san me son sara ka wo ko sina be san bi den te mo man kire e ne go ya non de ma wan bo sero so do mi wi ngire so wi la ka re ko ka de mo da bi mo gi so yeka sa woro dim dabiru besen dim aso sa demo buna bunu wayoko bunu nyi su buka pa kanun swi to ama wi la ka kwa an sa ya non dima no iso ateta non dima na deme dibuso besen bebe wi ka wi goya na na dima na deme dibuso una winti sure domino oko kare una baran saran ko kare mo mesum to mesum besen bebogo sun warogina wami to mesum soko kanyi suri ya kume ya pa dema mesum na wane ka me hona kwa kwa nenti ya mansa tiasi ma ko de me pa de ma ya son dibo sure ma amen biro to so ba na ba na sina ba sina pa de ma wa sa so sa ma sa du du ma me so so ko ga dibi kwa sia on est soir so on wene bo so ba sen la ka wo sa me pa so sina pa so busiku do mi wi gari ye gelmo ko ma ya sa de wi kun ka de ma no ti asa a wo do mi ka de sa ka sa wi la ka kwa me ya sa ka sa ya ma de wa sa ya son wa sa do ko mo ba sen wo be ra gi ba sen wo ngu so ada bo be ra gi en so so kana o diga san son ko ba obetire o moisia na tama gandi be ba san son ko ba me non son sa so ay so ba man wintire bote be gra ba son ko ba ga ya so ay so bo ma ben la ka wo sia mi ki apa bo ba mona bo ko ko win na yo kwa ma son bo ko ke so asure sina awa mi ro bi so me ka jira minamikum sanka dabaro do wuso aso kura ko tonu mbira gi akpaso be nosia be san bilen temo sama wi do kwa do mi bason son ko yiro paro ba ma sun yesu asure ya bason ye ku amikun son ko yete ba yeso ko ehwa industry ehwa industry be ko mi be san son ko ye bago mi sa be san birun dien do do ka mi bara ko se ye baso ka lochi be mbira gi ehwa industry son te yiko ma ko yiga san be san birun dien ni sra yewi san dagbe na soza a ma son bo ke gosia gosia bo ma ko yako somia yiga san be san sabirun bina gi be sa be so ba sabre do do ka momo sandala pia a e kulusona goya mesun ben dianu mbiraga ko na masa no so an poko na gosi ami do do ga ba de ma ga san ya sabiru yin sabiru nyin won san ka ba san gosi do do ka ma ka so mi ba san wungu so ada bo ga mesun tako ga sun so mi awa mi ro bi so me ya yara san eso ka ba bono ko mi na mi kum ten tu kun da baro ba mbiraga ali o mesali o so ko ma kura mi ka FM Nottingham ten tukun dabaru wa mbele agia soko kula amali ya kwa sobe enonsi ya dabaru tempusio wibasoka Abdurrahman Keita me banonsiri gian ba manonsiri amansiri una manondi nde ma ko sekaseke diru kuna mi umo yiru yiko sekaseke diru kuna umisire di ma ye banonsi ye mo yiga san umo batule umo wisa wami yensuru noba tiase yenson noba ene o gere gere girwa ben televisyon ka mbele agia pane kaite o girwa mi tansan yika nugu dobu mo tansan yiko kakara nana bem malintimo bane yen swa swa banu mwa ba manu siria bane sin ko dan no sega di rukunomi won yiru dede me e ka yara sane suka be bonoko sa dabalo mi sa dabalo nu asa RFI mbira gani sane suka be bonoko so ha gani menamikum Sansiwa Malindi soko kula République démocratique du Congo mbelagia kwa sababu ben non c'est ame ben baronyi sa giato sekaten bala kosate masuka ebola tati eta ya sala mondia do ta tombo wala dolemo anda mena son itamba bibi basamba balate wa ben wo bira ben tinka bira agia baroten bira agia de ben giro ta yo mete ton una uno bu katina kai tansaka son itamba so en so so be tenyiro ben buklo banen wembe ba gure pro bin kiro kiro winti kiro ko meson sakon ka sis non de ka san balade meson tamma ka yoko kai dambua en dai bu pa ka ba ka kara an wa miro bisu me ka isa yi ka imba sanka besen tintu kunda ba ba gure go mo so kura France mbira agia France mbira agia ko so ben non sa ben tenyiro Emmanuel Macron o yiga san ben yigbe ben patrol ten yigbe ba ba soga Union Européenne ou tire bon moins si tire bon te o mabe moins si ami yiga san o nora mo yiga san bibi wa san bibi ban won wa kura no tura be san yikizik pe san da WhatsApp wa Facebook wa TikTok wa to o ne ngwe ne ma kun won wa kura no tura ai deni san ka se yawa si mo me wintimo una ko kare kwa o ya san si de men so asure ama son koyete ta besen kabin tingo da bangai muna namba suka ku constitutionnel bane bingwingo da yo ki so asure France ntengia une yansa ya so asu domaine ya bibun saria ba ye kuna buyamo to yen so aso be France ntengio bana yina ama ambiro o tire tete we moins ya Union Européenne be aga one wene sanu sanu be wasa Union Européenne teme be wasa de yigbe be ma yigbe te so tin katin bo ko kare ko non sina so non ne so ba wo pe yen bu yega san wo dae wo bu ke so asure to mi wi la kare ko yega tin ko ramon be san ye kisik pe ba mbira gya ya nku do mo ye kan wene bi wa ran de me to ira sa moins se won wo kya mbira gya ya ma san ye ko wo yega be san bi bon mbira gya ye ko ka no so ona me wi ntire te so o girwa tan en so ka ba bon ko gison so ho geni me na mi kum ta si karabom da ba ro ba mbira gya be ba san be san ton ko be ben timo ba bem sem para ontem su gute tan ko bom bela gya ban nyen dotura gison boko bem ban ya dia boko bem ban yilu seso yega sa ba sem coupe du monde U20 so so yingbika bana so abika mexique gibo ba mo ba waita no bi yilu iba dina ama gison atrata yiri bika argentine gibo bi boko na da boko na so le nami me yeka yira miru bisu nenen ka be bonoko me nami kun an wada ba yo na mo gison son ke me no nami suka yina ko be yawa se abaka ngeri ya sakwa.

0: 三四郎社通り平安平安平安中将軍大将軍大将軍大将軍大将軍
1: Shabby, we put a flag.

啊，为了我下边我们，嘿呀、啊，嘿呀、啊，除了那块什么亚细亚的公公，哪个下边我们嘞？亚细啊，嘿呀、啊。

wasa wasa kuwa na hannun kano don rufi da isi kari na bishan.

Niwa. Mwamini tebembeleke. Mwesha wemi.

0: 媳妇穿一半个松露裤。
1: 你要是上了你，俺一个年代大概这么工，俺是个马驹。你要是上了你，咋会后面腿又不用？

Do it.

0: yawa sasira amru be siogi so anyu kai ne so uti saka sanki ma so kuti we na sa wa son ko ko seru sari so no bai ne na son ro ko mo gira so ne na wora so kuti ame ko na sa wa son ko ko seru sari so no bai ne na son ro ko mo gira so ne na wora yawa so kuti ame ko mero be siwo ko itari wa kantia no bai ne na ba tia ine yiro Tia Nobayro, Nobo Nobayne, 01-96-42-17-59. Sasira, Sago, Mirubiso, Deo, Buhigo Figo, Babin Sugumwa.
1: Nyeko! Faites-moi! Merci!

0: Oh, be haga you guy.
1: Baza
0: tungkala bagurun pa ang
1: kaya
0: na basa si Porte
1: ang masya
0: na woyay. Woyay, ane
1: yara
0: bagurun pa gya. Ah, ang dom. Ta, afaydo.
1: Kyo,
0: kyo. Kyo. Ta, gama.

0: Hey, Kayuga.
1: Oh.
0: And then you're having?
1: Gracias.
0: A ti tu hiyo.
1: Gawibia togo sa abe.
0: Gawibia togo?
1: Nam.
0: Abe hem fae nua?
1: Oh.
0: To, a fae muro?
1: Tiye bi unke u dar, ama.
0: Tiye bi unke u dar,
1: oh.
0: To.
1: Hmm. Bon, kuhi.

Yeah.

0: 위에네 기우비바 돈 이루시 바이소구모 샤비시 루모라 자쿠닌디 드렌티네 키비바 돈다고 여바소구모 이작 포토그래프 자 게스반타간디 윈티네 키비바
1: Eto
0: ita ebe tuba
1: bila miwa. Mena eto ngwego wime ya harenge widi ya iruse doa wiko. We
0: yarubuko.
1: Yarubuko kabiro.
0: Kabiro.
1: Sakura wisogo. Tombo iru eneso wa sako tontro unya kai bukura gawina. To unwe sumano. Nawa atieni ye wiko ntombo. Atienu iru wa wiko. Ntombo iru inyihaya wa wiko. To miso ka hontia unya. Gaunya.
2: Gaunya.
1: Agna e buino.
2: Ta teso.
1: Ta.
2: Ta. Na do.
1: Isaac photograph.
2: Yiti na kanina mi ngun tirami.
1: Isaac photograph. Ta. We Isaac photograph ka we yaro buko ka biro ami gon bariyo. Dewa go yinda biko. Mena tengi sago bisogo same bisoa sakibo mi bisun dake wusia yira yensa ke ogura te satura mi ko mona ngwe ni aka onbi ni sina mona ngwe ni aku sina pa won peru so angura de aka ten gonshin iwa to mona ngwe ni aka bi ni sina won peru so bi wi pin o ka tan ye bi wi pin o ka diro kose to sature nji se ka wi gobiro mona ngwe ni aku sina bisura ko mi bisun dake wusia tengi sago tombe sogo asanga do usa.

san ka wi nkuro wi o ko ma wi nane ko o ko ma pin wi kiya ki te to ko kara ba unda wi ki mena kuro ade awon kiru ndon yabia sana me igeru namu aku won tonan arfani kasu ama unen durangi ya kasu wo kura wi unda ye ni kwa une to gema behem bana nda ye awudo na kakuna ye ni kwa mena ado awu mabani antun mako mada goko kabu no yera bala ne geruna adama kura wi uye nyina se duro da wi mero su ama una yinyenu gobi anyi wano baka kako ide su kure kure ko su ba sai nyenu bani me goko ka pin ganu ko dobu mo adama su ko ganu ko ye tonu nu ko ne sai ako ganu ko ye tonu nu ko ne yankoro duro bu gabu bara ma newa bemi yeba yi yera ba yimi ako de wune nwaru so ya yi anye yiri ako kariko aka wanwaru di metoko kagusu no mwere na makinsu gabu mfaiko bebe nwasi na so bekpuro basanwa beba tenkuru mu dura wune usanwe tenkuru nke okuwa makura wune umasan tenku to dura we ura ko kariko me oko kakura somi Winten kuru toka wuso ada domi si yenke okuwa no. Uye nyerumo. Unye so aye kako aka yari. Me andua ka warma uye kuro nye. Ma urako kariko uka win kuro sumi. Adama yenso kuro kunke uwe wiru pinya. Ukura wure. Dura uwe uka wisumi. Mena yansame. Ama na bengwa aro toko ka nuku dobu wa. Ama na toko ka da wuso hao. Ade awan dura wiru pinya. Pa anwi bere wemu sana me ko no somi bo pe o kanu somi genso sana me so o ma kia o kanu ganu no bu sondia ka de ma o ko nuku domo o ka gani ko ge me ngweni yeso ton woro yiro ye ngare sa wa mini wara ka wene kuragbi ko wi duragbi ko wi nge dura yiro se be kuro ba somi ru kia Bakiwa ben kurabu bu somi. Nkume, bu ben kurabu somi. Adama kurabe banyina. Mune mani. Mune ngeru non so. Ya yiri, ya ran yiri mi de. Ganu ranun sinye. Ane to. Ngwene so adaki. Ngwene nkumene. Agusu non biki yo. Uwe mwa rukpara. Uwe mwa rukpara. Anka ma mwa. Anganu yi. Yako uwe mwa rusanku. Su la kariko ye efesu ntireru wiru ne na su tenaka ti ahe tenaka yiru ya sun sun. Bane iku yibe teru yi gonruo ka moru ka nuku gbisibu. Iku ma wakisina nkume inwona. Inuku konsu komba mele deriyo. Iduro nkua no pa inwondu mwosine. Isuru kua no ngeme gusuno ube suru kua krisi nson. Yeni yasan wa gan baka nun kuro ka duro nwa sina so. Sana mesa yibe teri yi gonruo. Yera yera ka yeni ba ne ye duro yi uwin kuro son wa wune. Asino na wudo anyenu konsu wu. Soro kudo u gano yi wa ye wi moro san wi gonruo. Yan same. Mune ka wan duro nwa sina so. Yoko ben bibu so son burukua. Domi bibako ti bikia. Mbaya kuwa besa mero kun kasine. Mabaka he daba go kasuma. Una osun meri bama besa ni kurowa. Ide sa wongondo monsine. Ako ibe teru yi gonruo. Nkume moru kanuko gbisibu. Yene kuro ya besa mwansina sisi ya siye. Moru nuko gbisibu. Yara dewa sa mwansine nyeno sa mkuru kasiri namu. Yara made geru nongu sisi ya. Yara de tono unwinti tona ngalfane kasu. Domi sana me moru gawa wan nukuru so. Kan kasu wa mekaka ikwasi ya. Iko desu mwa teni mboseru di. Bane e nuko konsu komba mere deriyo. Nuko konsu komba mere ime deriyo. I duro nkwa no kwa yi mwondu mwon sine. Mwune duro anwen kuro mwondu mwon. Yasa anwa gan bakano. Mwune kuro anwen duro mwondu mwon. Yasa anwa gan girinu. Be mwa sina so. Sana me ima suru kwa na meni. Yasa anwa gan bakano. Ide san suru kwa na me. Basu nuku

0: pusurun kom ba mere deri giso ye ne ya ba san yen su dabino gen kumu nuku kunsu kome ka de makuro ko nka win duro nuku kunsuru nene wa eh ba un bakwa un man we tubu wa me nuku kunsu kome mu we wa si wa ye ni yan san ya ko sun alfani kuwa ye ni yan san ya ko sun alfani kuwa ide su ye ni mbose suri pasu gusuno kana osun kingeru duke ya ba san gonwo deme gusun osun suru kuwa krisin sun be san ti pasu suru kuwa na me ye ko de be san wa sina yogusuno nwere ide san wa gero dimo tetonu ko kia obineko ade ya ko ye ko unne mbirse dore sanye magabu bako karimu bamo ye ko ben durobu dore bamo ye ko gusuno dore bamo ye ko ben kurabu dore beba ye ni mboserumo sakana mo gusuno budanke osusi beba ku manwa so aye so ka genye sabu kana mo yera budebu so aye mo abu yesin ya sanwa so agea awon duro duro nkuwa awi nwonndu kuwa awi suru kuwa aka wi nuku ti anene nku mo nuku kunsu kom domi san me aka won be se nuku kunsu kom nene anpe awi menno kina sibu yesa kana mo yera gusun sunsomi sukpin suka won ageru di baba sen nyenu su su nka bon yendu mu aku wenti tona ngalfani kasu an wenti tona ngalfani kasu kan san de kurawi winduro ne otenkuru sino pa onyenu meri ma onyina giso duro bu dabi no baben kuro bu sonburu nyina ri banki ben kuro bu ban batre sonburu mu ye son banki ben bibu ba wonu sori ama ngune asakwa banu ne kara pin ada ama agina de na nguma ma nyina yeni yansa ya ko sombo nyendu nwe mena kina si awunen berse ngalfani kasu awan duro ngalfani kasu yoko de besan kiru tanone patando usao gari sa kuamini isa wa gari girinti imanu yeri yamandore wam yikunno yeri angomo onturuko anonsusio bawe gari bikia akugomo abiki ya siyo batombo mbibeli nkio diro. UEEB, BP yenda anobu kaita. Gwengbeleke, bine. Kama akmi akankarasu yeni tari. Noba tia, ne. Ne, kam. Noba ne, tia. Noba ita, noba tia. Nkumame, noba ne, nobu. Tia, yiru. Tia, yiru. Noba tia, kam. Nkua tonkparu.
1: FM Nosina, yera tomu la ba e fe gyeke, yeswa na e ngarika.

0: mero bisi usabe asomo kwese amo beka so adaki uyoka edaba ni sama su tempo si yira ko ya ka ikihiba no bosonde yempnawe Kisong atarate ni benkuna bene bizgi ubanek beba gosi anu motombo ita bebogo gosi bugada tenka bonwa buga gbengbregan komini nyina mi kumba ben gosi rungai kwa wi sagun yiru drada mi megasi akosu ye nosia Mena ma gisoya andunya go ne so ye sambe sam barunke ubama ye toro dimo mi kun yen tabaru ma wa sogo be nosia ya France mbera gya bete nyero mane a unwe ne buse bunyora kwa buka wa bunoti ako ben bature kparu migya bibe ngiri kihi kwa inde nibu beba mwo waka no tura miku kwa buka buye nyangu ye ndabaru mawami ingwa daba ni samwani ngana sagwisi ya miyisusi makwasu wasu ni swa daki FM Nautina Saban bae kuro son kwe siyamo beka kilu beka so adaki bu amera mi kumben kuna bene bizi gyo ba tombu ita gosa mi bebugo gbengbregan komene mindina da tenka bonu wakwa buwa buka komene ingina be suba suwa so biyo jubo huna da mi kumbesu yasya.
1: Ba ton tena ho son ni ton koka tondurobu be proje bene bizi kuna ye tekuno sebi ya so adoke ya yeriso yeriso siya. Beso na ba ton wakwa ne gosa ben bae kuro na wim. Gwe jirun kuna kawin sorun kuna tomudaria pauga be sire atrata iri bemaga nman sonko bun bankoko mia bae kwa wiwi ha proje bine bizi mbukro basuka zime isa yaron gwai un tusia mo mo suma sisna
2: behen awasi be sa nyo sirimo be sansain sa se yamo buka noban sonro wa buku bugaro wa buku tenkuru ben garasa sa na giso sa habe sabe son sirut kwa suruita son sitem biru ma giso sa neto baure na win sonro puna dari yen dari bon garasa ba kwa mi giso baka mera me baka dari mo me baka pin buka e wum to buka wa buka no ba kirwa
1: gosibi bu fara ku de mewi yaro biogio wi na gagwa gwa meru nyisiru ugirwa
3: ontronga el me be sora aba wure za sira mene saka so ba ne wa pa bem son te ba duge bunako don ya ba ne bu su yen garison iga ha ben sare ba boro baga ba duge bunagira saka so ben warum bira gya ya ba duge buka son te ko ya ba mo ben ti ya be komia be igbate ba pa sigiru ha ga be se kam gibu saka iga be komia mi igbate ta be bolu gabe bolu gabe ya kontura pa de ma bu ben ti bu ma wure bu be bokra ru kwa ba ko ya mo figo figo buka son ya no dwe ben son te ko ga kura
1: be so ton ita beba gosa bem wi gungwe wa ga pa wi a foto wone ga okrumo wi magbia foto wuna teru nugu dobu yaba tusia bebe ba gobi no mabaria
4: to yeba maswa ya mandoreto de venetiti na ka we zami de beheto wa ka ne ho baneto mwita buso na tison amagihon sonra ifo kenti we identity no kwenti ko anti we wanka place ka we ni ngwa nyiwa guso mama saka na place wa na guso sera
5: nugu doba ya hanengia zami de hatro hega gihon son sirwe ba hon spin kye ba hon wa na wa ye hon sonito go go mako mahanga uso hado
1: deme baga tembe gosa beton itaminigun biabogo da gbagbagbagan komini nyina dari gibu pele gibu kachauru gibu ngusao bebe ba ma gosa migun punati deme wi zime isayarun goyi ugirmo
2: tomu ita isa swa ye ba swa goni be mi beba kwa goni be mi ben tombu yiru bogo ma garasa na dario azuma sona ho we komi za ha dari tom dari chauru bele ka gbengwe give ni tomo yiru yiru o kwa mi tomo kwa yiru o ma garasa kwa mi ya ha de hem baro temini borgo temini ye tombo garasa mi de donc be boko garasa dami ka de ma ba ma sa kwa ma be soman kuna ba dara de de boko ma kin wa tutini kira be ba ma garasa de be ba garasa yini ne giso gye ni mo ba kare ben kuna ba ben sonun kuna kwa ba ka mo si yakuru Benti ben son yero garawa mboko ma dari me ben son kuna sinsia ni nino sano sa kade ma benti boko ma boluga wa me boko ka ben soma usa dasia
1: boko ga sebe dan sma ube kro no kwa sa mbe ba gosa hega be ba ngosa kro
3: gele sa mo hago be kenye sa be ba ten wa gbi go bita eso kam mi ga nyora to na tama ka bene biz gi be be ba ne son siru ma wa son siru kan ton ita bo son siru kwa be ba ti kro be ti son siru kwa sa ga eso bu go do ge me a sa na ku gbi go bita eso to ne mi ko nu gi sangira o me nyanga ga sara kro do me ba mo me ni benti ngia gbi go bita be ye impen gara sa kogo gungbia ba hanki ha gune be kuruba son rukwa aduma tira ti go kawene go go bia do me ba igaiti a gere be yiro ka de magongia yo yo zaman dore kan kire wini ngia gaiti a ma se gere mo do ye ba kuru sa be kana mo bugo goma sura son te ania kwa ga ko e dugo me nguso na ka nu ye go e ma ya ga wene ako ago go son ruka wen giro trainer do ye a mo me ati na ne dugo ba de kriya bu nu na ne dugo to ga de ma ya mo me pro yo ko mi sia
1: wene se be son projet bene busy be te kuno sabu ya su asure binen temo yem kuna daga yewa momigun yema gbogbe komini darin komini pelen komini ka chaurun komini wa
0: sasiara bio jopo soko ma ma so sirun ke ko do me be basa da ba tempo so bo ton kro be tombo nyenda no ba be menda mikun ba wa bu ka be nyen so nyen so sia ande ma tugo tete no radio no ngi pero fe ka bu gibo bira ba isu agbi e mikun rabia to bo so be una ma mi kia
6: e tempo so bo be ba na sa wusu do do gandi bira ba nyen so nyen so sia me ye ba na gire yera me ton kro ge tempo so bo boko nakati nyine ben son bon so aso yem biru so wasara ninu wa ben ge tempo he yeno kama ben wuhu so me boko pini pin buga no ke buwa me ben ge tempo se yeno soma yugo ka wusa ada ramatu ba wa ngobi usawa wi son site so agbi ye mauka sa sesi benen son ko para kwa
7: habe nyon so hiya me a buka wa dem bitani e ba mu ben soma so aho woka entinwa bana buhiku wahala gaya nwa hoko sina sanu husa wara ko ehkuru bebe basunru no radio eho musina bu buhiku mena hoko pen soma ba hoko pen hoko ehan wahala e kwa pi yen so aho habi yen so hia me we ton krobu son so aho mi ton droba wa ya wahala mo fiku nwenya ton krobu ti bana no sui ben yeboko gire ana de me ya na ma tondrobun ti ba na ma esue ya so asun ka de ma tonkro ku ma sinamo un son da radio diro un son un tondrobu mera bia bo ko ngirumo me ho ko tonkro ti ko na ma gari suya bo ma nye bo gire ka trosinu me ho wene ti me bo ko wasanu inti ma wi no de ke ho ben ti ti bu mere bu wa wahala e ba mo ben ti ti ne ho do mi han na han pa huko ma son ko gana ma no son wa u bu hi husina san ko ma bu hi ko u yenti wa ben ti ti ne ho ka de ma radio ko u sada
6: son si te ba ton kro ge te mpo se obe momi unwe ne wa bansia ko si tu do ben ti ngu so ada bu so kama ben ge te mpo se yenu son ma mbira gya de me wi ramatu ba wa ngobi usun son mo
7: sabe kana mo bansia ye ha kwa minigu Mwene buye deri ben saki ba ho mwene buye tuhia mwen behi bu tuhia ihakwa yembiru ben titi ihakwa minigu mwene buye to yarawa busohi ihakwa mbayako nenti nengusa dao ho bayako kwen mankwa
6: son yiru gira yira boko son si teko boko matu wiru gowa adaruba suru nobay nese son nobay ne sakwara kundi rabia tubori sabi radio nosina
0: soko ura magbengbere kengu nukuru mine paso be nosi ya masa hondi yira ba yesame gina nkeo ura roba teturu wa yesu aso mikon wia basa zato uda umeri mesu ngbengbere kedi baka roba keo ye ura ya
8: chagia atene yira gina nkeo ura mu ya turu wa benen ten mini yesu aso ra hawi ibrahim pira samba uga ha bengbere genkeo di bagarun direte hanun suhi uga hon somo mana gyo genin gina nkeo ura mu mihum baga turu sinamo
9: ge mai mera ke dir ho de me wa mo ni ke bi so ve wa ba yi ba mi ba ga ba wu mo ga ba kura mo ga ba gura mo ma ho ga de ke di te ho ga so me atene pa ndi ke wu ga to le de de ke bi bo ba ba nti ba ga ke bi so ve ba ga bi na mo bi da bi ba wa wa ba ma bi ba ba ma ba sen de bu na bu ke pa to le on bi ba nga ti na ba ma da bi no kire bo nya so me ba be ti ti ba na mo na be kana mo buku kai ko bu gemo sobe bube buga be na ube inscription una na ke bu heture yira haga baba toy mo ka ku kai ba mo behanti sabe tu ya mi bu sa nyama kan fara me kan pruga enta mo ay bara ku te ye ne ka we na bu gura bu hala e kwa ku ke bi sobe bu bu ki uture
8: yimbiru wi banza useni uga ha ki uson siro pengbregen college mi Usun somo magem ke wibin dabino bakurama bu college somme yandere bu heke utore ini swadagi yo
10: ama college du magadi ma college ga deri nga somme de bebe effectivement ba kite naoki ama namo yembiro ama transfer ni basua bembe mo hema banamo beti be maga bembe be dono beti banamo ko bembe bu ga danya nga don yembe ma college directeur na kwaro kwa uno za tenen di tombu na kiga vendredi ama wa tombe ma nawo e be ban troye da kala mo be probu danduga buna
8: kyo be mobu binti ban biere mi banawa buka min bibun yisawe yin so asora hawi ya rusabi bona satu hanu suhi in iswa dagio
11: rentre gihon atene bane pre rentrea na mane mala nanem bi inscrit fizemo nana nana tombu tema kuho badabi wallahi zin da ke bi bu ban nettoyage mo nana mada ba mam inscription e kwa size mo bi koko e ga wenin ko hiana ko hiya mo ban t-shirt mo e ko ga spoko ka de ma sintera tene pro sono go doktore
8: yem biru ma ke bi benti ba ben nugu do butu siamo giho genin ginan ke wura bin so aso ma ba ben besibu be ban wobane ba ben no komo buna sanu sanu buke udire some tandere buke uture
11: nane ben pre entre ya mura de minna wa tonta bin bana ba ke de te somo ke de kang mahes kan somo ga mura be hemi ko mura be hemi
5: nane ke dura me na ka tombo wa bana ba ga suma do do ga kwa habi siara ala ma hati habi kanon be bati ban abira bang gina no ma wa habi kanon bunna
12: ga ha de hamaton po buwa ba we ga ba ma transfer ba do gango na be kana mo abu na o pe rentre ko anya so abe he korongia
8: gi ho geni ke wura bi yo go tore wa ba tore suru mi so sa wa mi ni ye so wo ga in ne se so
13: FM Nostra
0: Amera miko yesamba oke ka wa snaka ko ke unda na mo conseil économique social nguru ke wi ablai bio chanisa suma bondi me o wa ko di wa mbira ke apo wa migia ye ma sangwa oke ka wa hinange unda na mo wa o ma ka wi ke na me hompo ko ka numa ne na tengiro me so to paswa sanga suma mo ama mera miko mindi wi ablai bio chanika bante so miko wo gbe ga yo da o tentukumo yira mi kunya to o mage gosa o kin ami kun behen pa hege no no danko ka ko diwa mi ho ma ko diwa gi ne to bebo go no manne no beba ma so ro pere ami kun nyete beba mo ka me hun beba ma ka so ma ko sina mo bo abu ka e benen tempo ko me ya sansa ne ngwe ne su be no se ami ami ama mera gi son atrate ne so son ba ita yira antonia go ne so ba yesa besan baron ke o me ba yen ton dimo ye won wota se ami kun ye ba ka tonte ko sa pa suru e nda ngura ma to won ka nda ka ngura ma pa bo wa bo tonte di to ba ma to ge wi te ba ka tonte di won yira to baron ke o ya sa ma ye ko su so mi pa ye sa ye yu ko de be sente mo wa mo wu sa da si a pa su wa e so go na biro kere ya to ama mera mi e we si ra sa pa wi o sa o ke bi sa ka ne ro bu nge una na ma o ne to o ge wa ma behango hon ma ya soro pere amigun babo wa buka somi mesun ke ombera baron ke ombera gya yugo wa yuga none ko me ba pro konga ti moto ba anguka batwe ke okwe na ba ma batwe ke okwa bonga so sango to mama ka baron ke ha to yenti ya sawa sohero me hon hoko ko sanu sanu baron ke wa ka usada une go hon ma ya soro pere amigun yuwa yuga ye pro ko me sanu asane sogo be no sia ama mera mi go me be be ba sa gbero nkumboro ba ba ma kin bo be so soa ye ngara sai bo go be ku ami so aso ya ba ne to ngwe ne ba nye ma baba be to suhisia ya se ka suruwi so ka nobu yiraba momigun mena si asrun son no ba nendi yirabu ko be ntire no no menda ba wa bu gada to same so ba na endi agbi gaga kwa mi to ga ba na ne be ntire no numbe no nere to ka be ntire no no nere ba na ntire ni no komi ya komi ya mi to nene no komi ya bu ko pa bu ni doge doge kwa wa bu ga be ntire no no menda baba ne yesan si ka wode bu ko men no wa buwa buka garase damigun yanga koha ya yanga koha mena baba mwa migun mbeka suru nson waka nobu sasi andi bebe ba san abaye bine migun ba mgueru mkumbo rote kimbu komi buwa buka ma abente no no mena buwa buka garase na dawa FM Nusina Amera migun we Burundi tengiro o do Tanzania temo gison atrate ni yenga se we do ira Tanzania tengiro mkuru o serokwa to sa o serokwa ni mbewe ne uda wa obe mawi ye foko to ye ngo fo ira o damigun sane we ne sube no sia hango ma ya sia ye sabe hen to ngo te igbero me to ye wurugi union african ye to we Burundi tengiro we asa yen wirugia to soko kura frahim belage apaso ma no siama wi frahim tenyiro emmanuel macron umaki ugurama yesabe patrue tengi gbero union europeana belage ame buba eso buko kariko babo no nera bo santi asin yesabe bibum giriki hipe intenibu beba wonwo ga no tura amigo mebube nyangu bango na ma giriki hipe deni unsede ma wintemo una manga edo mikuni to mapengoda mero ku constitutionnel ya yene awo yanga yinoti akwe unaki omiko wintemo bu yesansi de mesunsua sameso ni bebi be beba wonwa no e tura amigo mi to bango na ma giriki hipe deni to ma he bengwa so mebenku constitutionnel ya wa bane awo yesansi gana wa amigo mi to anpane ye ton ne ogogere ama apane to dabaru mberagia ba umbi unguma dabaru kpuro ma nyeno to yebake yi ama eten o ma wura so ya une a we mi wite wikia bem batue ten buba e ho amigo union european migia to buku kaiko mehumbugo gabibu beba nwoga no e tura amigo yiki hipe ndeni obobe nyango inwa mesama enu asane sogo be no si amiro bisibo mena miku me to gisonjo ka e senta ba ko mino kira mosogo ya asia na wa banka ya sakwa bebe ni bizi gibu beba bolu ka be benton bu itaba be gosa be boko na na buda buka gbengbe ken ten ko mini nyina ten ka bonu wa ba kun ten ka bonu so burana bu ka be bolu ka ba be so ma so aso mesun ama sabe no si agi son ira antonia ko ne so ba yesabe hem baron ke o baten ton timo ye no wata si amigo ye ba ka ton de mesun timo frahim bera gia ma ni we emmanuel macron o ma kin awo bude bu ko kai ko bem batre ten bu ba e ho amigo mi be bi be ba won o ga no tura ngiri ki hipe inde ne bo bu be nyangu ma masama be no si asogote kana won ko be ba e pro nya mi asanda yira ko ya yi ki hiba mbira gya toto gugene gbagidizo esa besi aramoka kinte radio nos na mowe

agun aye bi ru kire mi bende ma ye kiru son himi to pade ma ye yan so ado pa ma agun aye ya ma be bi ru kire me be poro poro ya una gina bo esun to ko se won ka don maro won ka be parawo me hu ma be ye san mi gun me kon no mi gun bo esun kon no mi ton bu poro wi kun go su mu ne wi siara be ka sobu ya una to ho ba mbu heten gira gira ba ka ka bu ton dro ton kuro wi siara gen gen ya kama he sina be poro me wi kun ma be be bure be be na nyan ka nyan timi poro be ka de man kinru ya be kama be domaru me hu ma ye sa be sa do do ga nguru gi poro wi kun go su mu ne wi siara ye ma sa poetic run sa ho be ba so agbi amini wi go be bure ro wi siara gen gen gbengbere gen sa wara ba poro wi kun be bure meri sun ko be poro mda gre be ba banu do do ka won poro wi siara gen gen ya ye ma sa amini ku me batro son ye ni nu wa ye nguru gi bu poro me wi kun ma be be bure be ka sobu ya ba de ogun aba kama he ode ba poro gbengbere gen kon mi no ga en ge ge go be be si we na mi poro ma sun ite ta ka no ko wi si ya gen gen kama he yi gbenu do do ka me wi kun go bure ye ma ha mi ni gun da ba tem pu yo bu poro ni wi kun ma be be bure be nti be be ton bu no he mo me hun ya si mo poro wi si ya gen gen gbengbere gen kon mi ni ngira ngira gam ya ngira ngira wi kun go su mu ne gu ho de ma ge ga no me to inna se nyure de me hun ino ti akwa mi ma son ite taka nwe kwa mi ham non eme hun gbengbregen te mo gbengbregen te mo wa muka wuso ada wi gbengbregen mero wi lafia musa wi akpara te kwa wi winti ti wi ama te noba doke ya sina donde kwa da suno sa kwa da sina donde ndi biyo ye ma alasan kwa da sina donde romindi kama he sina donde yaku kwa da sina donde ro biya bakwe ma minik mungi akwa buka tobre bu siyara bane bebe ken dodo ga mwakuro sam me so be me ba bo esuno ga be son imo mi kun ba siyara be ka be kiru be ka nebo bebe numa doke kpro ma wi baka kwen ba son ite da hakpe darun timi ka bebe si e nyura mi kpro ba be siyara gen gen gishon yo ka ni ba ne yen sam ni kun kpe da nge ma ba go iba mda nge sina bon akpro ba nko bure ba siyara gen gen nya kpe da gi ka wen biko son bu kpro mo ka be kinu ba ge ye ma gben gbe gen kpe bera mi ba siyara gen gen no hina nga mi ya me ho ma be kpe darun delege ka win kon se ba kpro ba be ben kon nge ala ka i ma ni ba siyara gen gen gamyan yo no biyo bature ma ni gamyan brega guru gi ba ma be no bure me ho ma be don ma fetere ba ma be no bure mo ya gamyan brega guru mi kun da do ma ni gamyan brega guru pa pero mo ga be so ya ye ha sina nye no bu herum gira gira gamyan brega guru ba ga ga bu ton dro ton kro ba si ya bu he ten gira gira bu enge hon bu he kro me bu enge hon gu da rum bu he kro ba ma be te bure ba ke pa da re ba si ya gen gen ya bu enge hon so bra do kama he ye ha gamyan na han gira gira ba si ya gamyan ba hon ba ga ga bu ba si ya mi na ma ni alin kro ba ma be bure gamyan brega guru wa kama he mini gumme musa senegale ba ma be non bure buga gya be be de numa doge kporo ma wi esuron sonete tera dara hakpe darun di baga bo esuron sonete dami babe siara guhon be ben ba kporo ngia some ya yesa mini gumme gaba ke shabi do gare me akane meti ka banda wi mbuheru ha gbegbe ga mindi ka minti ya kama he mini gumme gobi kokum buhe kporo kokum buheru mesa gbegbe ga ndi ka kporo gianti e saga sigo mbuhe kpro gbengbe ga mindi ka kpara gundi kama he sigo de ni mbuhe sa ma sinanden da iguru nti ka kandindi bia ba kwe ma mini kun ya bu ka tabre bu siara bana ba kinu wa sa mindi nda wi mbara ro se ka wi siguru sa me so wi gabaki ezekiel u ka be sero kwa wi soge una ga bi anti ati di mo me yo ga sero kwa handa wi mbara ro he ka wi siguru bebe na ikwa ikon kin kin be mba kpro ba tora ba siya gen gen ya bane bete de ro gbengbere ga suno ba se ga won bon akoro me ho ma be radio no sinam pe dan me ba ma be bure ya ka radio no sinan de te ga radio no sinan son ko be kporo be ga be karaga be ga kinu yen sa mi ni gun me boya wo yoro mbo he kporo sanda gbengbere ga mi ka mura ro kporo ba mbe te bure be ga be kinu me ho ma be saka eti ani mbo he kporo gbengbere ga mi ka kpara gugi abasi ya genge we sira sapo guro ma ni we ya te o feel me ka yin bi ko son po basi ya genge gbengbere ga mi ni gun iye be na ne do go be kporo ton dro ton kro ba ngo bure me ho ma be iye be pastor be sanda gbengbere ga mi giu sinande giu dai giu ni giu kporo basi ya genge
again. Woyo obi akama win kurogbon gbere ga mi basia again again. Woyema mani ga

Egiaba ma benum bure bebe numa doge kpro hon sanda win bara osie ka win go so mi beba skin ruwaya me ho ai de tesare kom me me ka win kro ba sia genge ye ma sa mi ne gun me egere ndugo tro di son ko be beba ante tro di me me ka di mo mi gbeten gira gira ka ma se ye son ko bo gere ndugo tro di run son ko be kpro ba be ben kin ruwaya me ho ma be ye sa mi ne gun me se aguro be sanda tan jeremi ka saga se o jeme be kpro ba be ben konsia genge ton jeremi saiki mane gere giaba ma benum bure gbengbere ka min gira ngira seten be ba be siara gufon be de inga be men wa hene kun ugu kwa hi seten we gabake shawe do garin buhe me we meti ka banda mbuheru ha gbengbere ka gere gian de kama he mini gumme gobi koko mbuheru me sa gbengbere ka min dika para ku gian de kama he saka sigo mbuheru sa gbengbere ka min dika para ku gian de kama he sigo de lin mbuheru sa ma sinanden di daiguru wa kama he kandindi bia baba eto emo basira mo seten ya bana inga kongwa he bo ga fo wa hira ko mu kwenyoni sa me so wi gaba ki Ezekiel gabe sero kwa kwaragwa sanda wi mbara ro se ga wi siguru kaba se ba kwa kuro babe.

0: And so he busy again, gain. Me her reference saying, so he come a he, beggar, a baton bull, so he ain't grand gira busier again, gain baby, can do the gun went, come mukmania, yabe banna o, bansia mobank, baby busier again, gain. Hand that wind barrel hega, vince grew me come busier again, gain. Me her my baby be married, me daddy gibasier ya, yin her co, whom saw he deep give a crow by my baby bray, getting saw he give busier, ca saw he no tea, nana dog a beck bro, me no ben by problem we are. Gusun koi wa gohan be de inga be me wa hene gwan ko ko he be ba be kinu wa ya ingo be du ko he na bakara mu ami yan san nu go do bo mbera gya yan go be suna ni yan kro paro para ne nu wa ne mbera ge gya gira ko yaro ni ami to ama so mo bon kinu do ko su wa sanga be sen kuna so esi
1: tuli derma o ga ni plan de mo wo ti o pe ma ta no ti ami ni u ga ga ha ga mi ga en che ga so mu pa ba ka ba wi bi wen jo wi do an ku mi da ji de ro ati bi ti ba so won su no ba ne ti so aye so no ka de ba so ti ba ga so ba ko ga so e wo mi ku mi ka ten jo do ra ka de o bi u se mo da ni punan di o ne wi ko en ka ni we yo tu ma o ga bo en ga ni su ba pa ba bi so da ge da ge ba wa se ga ki so ti ba de si a ga mi a en gran gira ba de me ra ba bu ra ya ko ro ba wa iwe kina wi ya bo seria o ha jere ma bi an de an seria wa o ha don wi ha pororo o gunun ti go wi we ha ton ta gina seria wo ga ba tro mi de wo ga no ga iwe sara a me ru bu so a u pe da mu le o ma ko no ga mo u je ma nge won won ba ton no mo u ge won yin ti seria o don no wi seria a me ru ju seria u du ge za ni pu na ni u ga na mi mo ka ha bu so a ru in ba ti yi bu ba ni ka ha pu lo ye ka ha ba ba ba ka iraga mora mo so ijabu yo ma duge ni pe ijabu da ha mi fun ni kani tun tun tan tan mo mi ga won ga so a bi yi pe ga de wa mi so u ga u ga duge amma mera ba ni u duge ma ni ka ha ba ni ku nun figo ka ha de ton dron ba nun tin ka ha din ku ko an ta ni u ru mo ni wo lo u ye be ni mo a u ku no yip ton problem ka pura sa mi ku e duge ni go mi ba to won de le sa yin re ku mi go mi a yin bi bi ba ka u ya mi go mi o seria an to te so a de ge a ku ka ko a ja wura ban yino wen ba ba wuri da won kai an wannan hawa e ku minna ban yi ku ko ki ma ku ka ko u do na pa do no ne bu nun tro ken an wi wala ka mi a mi ni go a ba o to ra le so ba mi ku ba wa mi go mi ka mi an na ha ba ra ku ru kia ma ga ru pe ra gen bo wa ni wo do ha ku to mi go mi di ma ga wa ga ru bo dia ku ma bi ja mi ra gen na ku ga do sa ru ma mi go mi i ma to de na ni ka su ba ko i ta ma ni su ru yin bi ga 01-29-30-06 Kabaton bane Kan siya Yiru nobane Noba yiru ita Ita kan Kan noba siya Gen yiru se Iwa yere sogo 01-45-97-54-44 Kabaton bane Kan siya Ne no Noba ne noba yiru Don ne Ne ne wiru Tinta gaje Iwa yere sogo Kan siya Noba siya ita No noba ita Tetia wiru Ka Noba ita ka yiru Yo kabat A tule bane 01-63-58-11-82
2: Segosuno wahabu sagina kai win sarundi segosuno wahabu ko mara do no sinami ni ugata mu fa baka unde ba one yagi hotura azumatia ya wimbi tonkrobia da nyirundi uyara nyirundi wigu nyamaga biwa miwi doge biwa wa provi soga we bane unne mi ya uga kwe mara do no sinami ni gun ugata mu fa baka na unde ma biwa ba sugmo jaria une jaria we mera ha ton so mo ha pro mo bi ton grow u bogi bi tondro ya jari ya bogi jari ya tura wunye nu yu say ya wa haka kwe wa radio nonsi na wune ah boga nabanyi arwahi miyo wwa mayu bayi miyude wwa kuro jari ya nti maso adagi wamba anu kahu nyina wu abe urama ibaebe nonsi na abe urama baebe nonsi na wu we sigo suno wa habo une ya ma jari ya nda ba anu agangu kuro gabe pina ni mro yinisu 0857-86-81-39 tantia no noba yiru noba ita noba atia noba ita tia ita noba ine kama akpina yinisu kantia noba tia ita ita noba ita kam yiru noba tia tia 0-63-39-02-61 o mame wo ya winda ba anu amu ya jari ya nda ba anu kuro kakpina wu mbukuro gono siya we wahabu sigo suno wahane yuko nda ba anu jari ya maso adagi wu wamba anu kahu abegura ma baibe no hina wu
1: Aula mama tu la korendi aula mama tu akwe ma do no nami uga tomo pala kana kone windi mondia ya uri donari ta korendi ya atene wonra yu kanyada no ga

0: kun penjaga tua, memu suka memu suka yai. Jadi utawa buku mau mencara mencara saya nonora saya pulua bere bere. Ini memu moga tua moga lugu kayu. Si kuno mutra beti. So neti ya kason di jelawi mama tu memu jelawi mama tu bukan memu jamu jene pasane bukan surai nanti bukina ugama bunos na mungkin dah cerita cuma sondrona memu jene bukina bunos na bukan surai nanti bukan mama tu memu pura bu jaya nanti mama tu memu kabar aku ini para bu so bima tu bunos ya topi mawi mama tu Kami baru diusia memuja, kami di lantai kerja novel, kami di tangga
1: yaru yirum abasuk mo yaru krimisi gehaban taka ka tokongoy basuk mo ya itaba gehaban taka antro wolo ka yema mo bun kro kero ko kongando ka yire wa wara ku shoka biraba beno siamo ma peru urubuwa gehaban taka o yazuma bumiru toru surunda bane so kra ita bebe done mo buru ira pete wore yaru krimisi ibasuk mo yaru yirma wimbira o gehaban taka o bataba ka beno siamo be puru mewi mo bun kron pe Urbi butura. Parati ya mikun yema koka no kwa gihabanta kamferi bogo kwa mbu kurabu. Basuno giri kura gihabanta kambu suno. Gihabanta kambaton suno basira kweta baka be urbi no siyamo. Kawi dado gu gihabanta kao. Kawi soka suno basira kweta kaka no. Kawi Alfonso soge mwa yema soka. Ka yerakun kuro soka ami. Kama agin suno mboete kuro. Mwa kabe no siya kuro. Mba mwa kuro amire bisibe no siyo. Kami nikun wi yire gbengbre keo. Mamma Sadim Birao, Abati no si Birai, Ganigi, Kuroboko, Ukawame, Saurio, Safura, Dain Sinakwa Bandok, but I got no backroom at where we'll be with Tura, baby, you don't know, Kugihavantaka me. Sakadibuse, Bayai, Gihavantaka and Tru, or Law, Yai Biru, Kuromuru, Bio Shirum Bira, Gihavantaka, we mamansa, Ukawagihavantaka and Fabugo, but I got no siamo, Monkuro Bunyo, Yegbe Kuno, but I got no backroom, me, backroom, baby, no siamo, me, we, Yema, Monk. Kuro impete done moira wubre gehabanta kami tura o mekuro bamani ami bebe isa orogendam za azuma bakandi ibede nwa ami demba yi ami azuma bumero toru suno banen so kraita upete wubre yeso bekuro bebe ko ma yema mon kuro impete urubuna gehabanta kami inwe deme done mo imbengua tia nini kabekuru kagwe ipika foto tia kagwe yeguteu eteta yera menami Yaru Yirma, Basukumo Yaru Krimisi, Gihabantaka, Kai Tokongoi, Basukumo Yaitaba, Gihabantaka and Trovolo, Kai Yema, Mobun Krok, Kokonganugia, Kai Yiriwa, Waraku Sogao. Bereba Duma, Radio No Sinam Nimbuka Benos, Ma Peurubuma, Gihabantaka, Yazuma Bu, Mirutoru, Batron, Agendana Bogata, and Sunoban and So Kraita, Ya Krimisi, Basukumo, Yaru Yirma, Wimbira, Yeme Donemo, Boko, We, Yema, Mobun Krok, Petty, Bogotin, Wuru. Ururuko gihabanta kami yaba dumara adio no siram ni bukabe no siya kuro bebe dono kwete uure meisa ya matura bebe sa waruge nguru baneza azuma bakanja ababa emara azuma buonga turumani baba maga kwete uurumo paratila miku nambibe kuro kuro kurakun dakpara rok paratila buko kano be nambibe buonga kurakun dakpara rugia kuro paratila bukabe no siya mo tokongoi yao kuin yao be kuro kuro birongando paratila bukabe no siya mo kawi alagi dafya Goradum Busiru Sai Naka Gihabantaka Givu, Sanyan Kadran Bibuk Pro, Gihabantaka Pachaguano, Yeray Sunombuete Pro, Kokabo, Pachabakabek, Pewurubi no Siamo, Bwere Ukawa Amen, Yina, Pachagano, Nyaki Kobwa in Kurawa, Winopakiro, Pachabagano Siamo, Pewurubi Tura, Dadun Kro, Sinakasong Gomini, Biason, Pachabagano Siamek, Purukabambuhin Tombu, Gando Suno Yereo, Wimbibuk Pro, Pachabuka Pewurubino, Biasoni, Gatim, Bweiro, Pachabaka no semo yao swaru yao swaru kawa ame nyinagia ka yao gamaro wimbi be kurokuro yeri o kwete huwa no adiza uka wame kerepoko buyo gando bakagia abebati no si okuro demoni uka wame soka ngando ka wimbi be kurokuro kwete baka be no semo me wiyema mwabung kuro wimpe wibu turo amyo baba yiye mibu yeko gyaban taka o yaru kiri misi mbira o patro wano agenda na bakatia ini yensuru ndaba ne so kraita yabuko kusante ko on bebe sante da wa din din din din be wa yiru bane azuma bakandi ndi wene mbe wa mi se inkabe azuma boke na gire o yenso baba ne amen be pro bebe iko yema mobun kuran pete woru buna gyaban taka amin de me done mo imbe nguwa tia nini kabe kuru kago ikika foto tia kagbere yeku teo yekuka sante na gyaban taka ya kimi birami yeso so yeno pro ye yesi anu si opata to ko be pro mbi goroba ma be go bi sisi eme
2: biga ha asuma ba pro bo he sasu opato e biridi yiga ha bubu e gehem bo he sasu opato e biridi yiga ha buga e gehem bo he sama asu opato e biridi kabe gehebe be ba tie pro pro pro go be bo he be wa asu opato e biridi pro hega bi ba wa nyanga nyang pro to be bi ba kwe ma sa fa no hra mi be wa be gehebe bu ga be no hia yiga ha tawe ba bodi ba pro mi gehebe ga be nyanga nyang pro bu ga be no hia be wo ga ngon gain to bo ga be ba ko gain ya wo ye be ba ko bi ka ye me no sanu bi ka to hi sanu bi pro ka be tura wo bobe ben gain tombogon yira be ba yira be bobe kwa chete samedi ga webi asibiti ga webi ye bahi asibiti woga batwe suru so yendu ti asai ya bobe bo ha su kwanto e biri wo ya bo sara de bahi suru so yendu batwe suru ya wa ye so yendu ya bobe be ye kro ko bu ya wore ko fe bo buro ko ko bo ya wo ko hi wo batia we bu wuri tara bu mu wi ta wore ajira kaga no aga wa da ya afa yaro yino isi aga ba gesere o ba wa gesa ajira bogote wo da wipa cha wichi go ga no wo traore abudu wi ga wa saore dia pata wichi go ga no traore abulai so saore ti abi pata be ti bo ga no korofe wa ba imoro hakimu ga wa so ga de hia asa o giba no gi no ha bi ya korofe wo imoro swaibu wa ga wa gba se go pata wichi ga no we ma se mege aga wa bagogia bagoge ge ge akoro abe du ha wo busa ge he wa ga wa guro pata wichi ga ga no ibe ge he suro kanio pata wichi ga ma ga no abudu adabu wa ga wa gbesago we ma ge he asa pata wichi ga ga no salamatu bodi tawore aga wa wehe pata wichi ga ga no abu ba ge he so egia pata wichi ga ma ga no ya pe sedi aga wa pe wo ya pata wichi ga ga no ide yo yiga ha ge he to duro uwe wi fote tadei ge he to kroma wi ma fote yiru ga bon dan wi we kro won wi nya ko ki kro wi gua dei so e ga dua ko e ge he so wo
1: gambare suno basira sa gambare sina parundi kawi sina soni do uka wa gambare yo kawi seko suno gambare seko parundi kawi suno berun kuro kuromoro suno uka wa gambare yo kabe sina babu breba dumara de no sina ni uka ba to bu sera genge yewi gambare suno uka bwengani da sawin da un soru bebe do na do do kwa yoma bebe to bin da mo sego be pro bebe kini so si ka go ipika ka di gonu ka dumaru dia yebuni gi pro be tora ba sera gengem bebe bi no guru kwa da te so pro be ga bi no kru ba tora ba sera be ga temra bu be ga de man kiru woru ya abraham ka yun kro elizabeth gamia na ho ba be tora be ga so be so ni no wiru ka wiru gona be bi ru kiri ko be di bro ko si agu so ka yun so ya ru lafia sa ka chauffeur gamere ba no tora ka yun ya ru lafia comptable geregia mi an agu ho kore ya ru be ga temra bu sero yirma mashudu chauffeur pogo kwa gamrio bon comment sera gon dumara duke beka temara beka de man kiru wene isaka trésorier gvpc gamrio mi ami agon kore beka konpeu isaka idrisu imoru bengbra kem brota u tempe dan wami kwa gamrio beka bienu beka de man kiru beka tiru gora biru kiri mi ami agon kore u isaka idrisu isaka delegue gamregi bon comment sera beka parawu gon somon biru nyura wi alagi sabi tera adam udaka sima kasisu dore ya buruburu gabanta kanzongo banon torba serabetulai beka tiru wene mukaila ni witi ya buruburu yoro dermi gamre wokparo poi fomo egengem beka konku gona be tubuwa gamre pekaure yen tondro ton kro bi bukro kono ka kono baban dumaro sera gengem gando gibu kro pekaure batora anga pel gibu kro bega binu bore guru gibu kro kro bega tiru dajabe kro ga mario min ya go kore boren dajaba anga pel un dajaba be kro baban dumaro sera bega de man kiru go ba di ko sia inda wane nugu do so nde mene wi woru ya abraham ba wure ba utobra ba sera ka in kro ka bibe kro kro gamia nahami bega sobu bega temrabu gona biru kiri wi gbangbara kam ba meru ka yumbo abu kro gusono so mon biru ya bega tieru me saka ba kro kwa gusono do yin dubo wesia ina wa ndu godo so nde mene ba ma kana gusono ba kro koso ka bwa do kwa gusono hunga go trisia ina ka gaza kun suka gaha gun ga ituri wi gambare suno ba sira gamero ka yin sina bwa bu be tora ba sera me gengen ye wi gambare suno uka bwen gani da umma bani pane frogu teuro bara no tena so kwa gama teno kwa be kro biru kiri bega tieru bega binu
3: so adogi beke sa kukabondi ala sanganiki kuhurun kuro sa sekere sekuparundi so adogi dungbari sekere sekuparundi ka so adogi sa sekere sekuparundi so adorundi mirubisibia unmene na sansano kwa ima sa no sinami ndipoka kwa sibu kina su mirubisibu tabri kwa busiara kameno tomba kwa wakilu sonji sa meso bengi daud ndro sa haku kaseru kwa sa win seru ndihe katurongu wankana gintero ala misi baturi suru noba nese win son itome sekere sekuparundi so adoro makira me sen la kiro to be kwa sinanso basi genu son ya tin sinanso be dingon din yo ngwe pika kamisa kwa pro be tobrimo no ga manasu be sari nyaki wasa ko kabum kure no me ban tobra gengin be ka kiro be ka konpa guson ko tro be kurano ne fatime ne kam ambir guson pro gbangbere kan ku so be fo wura mi ga be ka kiro mi ga saka kro ma ni ka ambir guson pro go gun bira ga be fo wuro be ka biru ko guson wasna dan susi kora kaba une kaba kukabu wa kama bewe zama kuru bengu sera gengi mbara suno ya ya kama bewe zama kuru kukabu mbara kuparo bengu naso sera gengi mumuni uuru ntombu me ikasa mumuni uuru ntombu bewa biru wakukuma mesa kukabu ndiye ntondro katonkuru bengu sera kuso mwasina dan suzira no bewa nasa kukabu mda karu ndime kama nke usu sinu ndrobu bengu sera gengi mbeka kilura no ikasa wi gingire ndwa merubu kawin dwa tunu bu pro kokabu basiara gengen da ka biru ku gusan ku gotro be ko azumini kokabu mbarak baroban ko fo ko babu mbure basiara gengen wa kiro ba wurume kama be kro ba tawar kokabu be ka kiro koto kama be kro winti kokabu be na so siara gengen wo mere kokabu awan fo wura ho ka kiro zubira ma ni kokabu basiara be bana sa kokabu ni tondro ka ton kro kro morobu sabu mayrobu dokribu pro basiara gusan wa sina dan sisi de ne ba kwa same so baka bibi daud ndro bak sasaku baka wingon kan kwa gitero ala misi ye fo be kwa me gusun gutu be kura no so adogi be ke sa ku kabonji ala san ganigi ku hurun kro sa sekeren se parunji so adogi dungbare sekeren se parunji ka so adogi sa sekeren se parun so adorunji miro se wa ura ura mane tomba ku kape ku ngwasi be on makme ka be fo ai wasi ra same so wi daud ndro sasaku ka seru kwa mo wingon kan kwa gitero ala misi baturu suru no ban ne se wiso itome sekere se kwan so aduro makira am kubin de meka banu ki aram be mate wo be basiara gengen guson wasna dan susi nyire kaswa kawin zama puru sekere se pare ben fo ura gengen be ka kilu be ka kompo guson gutu be kurano ambunori mani kama be win zama puru sekere gandwa me basiara gengen be ka kilu me yiruma barutina mo me kama be win zama puru yara gya me basiara gengen guson wasna dan susi men na turi mani kama be ben bru san puru win zama puru yara gya ibem fo uru tia tia beka kumkumina ya wadi mani ka wambiru kusimu kuru sombwa gya babem kusira biwa masan sa sa kuba mani sa kube biruba gya ka minji ya kubade na mkuru pai basiara genge beka kilu nya kuruba mani kama wambiru kusimu kuru nya ruwa basiara genge kusimu kutu bekura no basi mkura mani kama wambiru zama kuru bura pusho gya ibem fo uru beka kilu me biwa sabu kuru bu me paru gya ka bura pusho wa basiara genge beka kilu migi ya rano fulo ira sarigita ya mkuro ka wambiru kusimu kuru sekere sikuwa ibem fo uru beka kilu migi ya nyaro ntabaru gibu mani nyaro ntabaru gibu me yen tondro katon kuru basiara genge beka kiro gesu banija tondroga tonkro bekena na mir bisiru son sine sine son ba tobra gingi beka kiro terezi mani kama be ngona opuru siki jamba siara kromoro ntako butado basa bibate obano to pro sami so ba wi daru ndro sa ku ba ngon kan kan kwa gitero ala misi ba tru suru no ba ne sewi son ita sekere se kwa so adro info be kwa me son gotu be ko dine ba ba kwa gusa to yanji ko sia dro so ko gusa le iwana ige hon kuma suno iwa ka be jibu kwa sinara no
2: We bahira da ba goga cat da ba goga dehe da ba goga dugba abi sa su pato e bidi yo pe ma sa fe no ha bidi wi ga to wi wa to tore gi to wa kporo be bi so won be ba ti e kporo wi be to wa wo be wa bi won wo kwa be wa wi dara ka be wa frank kwa be wa wi si wi ga ga so e da he di yo ni gi bere wo be ba da be wa ma ba na rafia wi da wi pa e o de wa mi be ti ba ba so mo di no ge ga ti a wi be to e no ba be wa na ha bi sa wi fo ho wi be wa so no to ra bo bo ka wi bi wo sa wa kporo wa ma si na ye gi aga wa daro baron to age ge wo ga kiru ka wa bi wo sa wa kporo wo ro ba go gi wi wa ba go ba wi to ra wi ga kiru wi ga gbe gboro ka wi bi wo sa wa kporo ba ira du wa esuro du wa egia ba wi to ra ka wi wu ta bo kporo wo ma du gu suro awon adugo gi a ka wa bi wo sa wa kporo ba be na ba wa to ra wo de ga kiru be ga gbe gboro wo de ga beru sina su wa egi wi wa su ga gi a ba wi to ra ka wi bi wo sa ro ka he gere sa ro suro ba sa ro suro to ra su ga ro ka wi bi wo sa wa kporo wo we ma mo ra ye ma ka wa gu ro gi a ba wi to ra ka wa bi wo sa wa kporo wo ye ma go gu e ba wi to ra wo ka wa wu ta bo kporo de ba go wa du gba e de ba go wa ka Isuku pantoji urutoa bega digi weru ye fuwa imu amobi yega ha yema bakporo yega ha guaye bakporo sega biva tiekoro ye tondoba biva tora bega kinu bega guwe gberu bema bebele sinahu sega daga jire gano sinahu kporo babena babe tora bidega wan yanga yang kporo yega ha gba hema gokbay ye ure ye tonkro ye tondura ye biye buo babe tora be kporo fiye bega kinu bega guwe gberu bega biru bega biwigu kora ugibu babe tora ye tonkro ye tondura ye biye buo babe tora wu maga ugibu babe tora sega ye baga ye buo be kporo kara we gibu babe tora be kporo bega kinu bega guwe gberu lafiye ugibu babe tora be kporo bega kinu bega guwe gberu andria guwe ne ha kporo mbenene wi daba guwa ne se daba guwa dungba ye une wi be tora be kporo bega kinu bega guwe gberu gusono be baraka doge wo ni be wye ga kolwa gona guwe kore bora guwe kore te baga guwe kore wo guho be be yure be kporo pa guho ga hunga hango tuli baada lafiye guho de minwe ga winde inga winde ebe hu suro ga be kere kporo gogo be moroko wo wingo winyi inua kporo be kporo fe babena babe tora
1: We sabi yirma mbweseru sa wasan tubre mbakuro rugyandi. Ya rutubre mbweseru sa gihabanta kan songpa rugyandi. De ya mbweseru sa wasan kweoku rugyandi. Kawi ya inari sabi fwagin gomini mbweseru sa gihabanta kan gandok parundi. Bwene na dumara adu no sinami ni bukabien kina si umebisi upasibu. Tugu gibu ka tutoyen gibu bukabien no siya. Meben giwi gaba soka tunu deo duani mo gaba soka dokiri. Sabi yirma idrisu. We dab nimba sokumo disu kakagi yaban takangbe yambo we winko no mura but you won't ride and down of katia soon by soin do mabara the bayun sikuru kwa soon by doing so in that yaban takam alfa ban sigusiga we mo when I say sora anka kwa we are you but more I don't know sinami bukabe no se mabaya disu kakagi ngong wal to duki by you abu yungo sakiruko yazuma baka sinanun toru soon by ne ni yen so kratia babu we sabi yirma idrisu kakagi We go a dua ko asibiti tunu toru, but you wonder again down of Gatia, you should have been so cry, you did, Gabanta can be a boar. Burunkova, Kuru, Yabo, a dua, Sina, Gorevimbira, Yako, Gabano, Sia, Bepuru, Baton Draw, Dokibu Marawa, Kanumba Yu, Baby Masa, Honda, Dokibu, Kakromo, Dokibu, Bebekara, may we Idisu, Kakagi, Fukasa, may we Saka, Kakagibam, Tunu, maybe Bengong, Wingong, or go since in a men and Ben Tunongo or game. Ngo sisi na merami ba yiwa me asibiti tunu toru ya suruno bane so kura yiru boyongo adua ko azuma baka sankiru suruno so kura tia burun ko ba kura boko mai ko gaban ta kan gbeyan bo ko e wimbira o bebe bana no si akuru bane ba ma go yin si si amu de dumora adi no si nambo ga be yosia me woro giga tura biro ga yasu so so ya no proye yin si anu si amu

I never heard medical.

Kurungu la wengine.

0: kwen biken. Ah. Bi yon wè. Ah. Kwa ki bi gop alin biyo mako. Ah. Pan kwa ben dan nou an. Ah. Kwa dwa di yon jo. Ah. Kwa wè de koko yon biyo wè. Pan hebe koko yon biyo mako. Ah. Kwa yon bula yon jo mi. Ah. Kwa dwa di jo biyo wè. Ah. Kwa wè de koko yon biyo mako. Ah. Kwa wè yon nou wè si yon. Ah. Mwa man bwa pam. Ah. Sou nan mwa man bwa lò. Ah.
1: We need a

0: nu mu se bi ya ri pe we ni
1: ora
2: wa ku agbe duro ka we nje ba ni paru e
1: ora
0: be duro ka we bi pa bu de se mo gbe duro ka we bi ka we bi
1: ora
2: ka we bi o ya wa ni se pa mu ra ba hun paru ke
1: ora
0: mo ne je ja gba agbu da ko mbura bi bu ko ogun nje ogun bu ko duro buro se o se ku ya

Bonne nuit,

Kasi fo urari.

Yeah.

Tongue, I'm

Bye.

Yeah.

Yeah, boy.

Don't we know?

ही आ गई। Nasiara, Hobio, Hawaii, Hosea, Hodoro, Anagera, Hoyai.

0: sasiara kuluku bon adwaru boy nigia sa yoka kosia to mwaka de man kiru daubio joseph anwa ikuluku bon adwaru girwa
1: dano
0: ne gia behen sigado behen deubu me batepe yai to iniba kuru nanye ah yoko netune
1: katuna
0: awam
1: katuna
0: wame to si Hussein Ganusom. Nangume Kando.
1: Kando Dindi.
0: Yoruba Niba. Ah. Si Huni Bogui.
1: Giva.
0: Mangume. Mevaga draw Sugu Sinamo Mikum. Bawi Siga Dubinu. Bibiba Sunsadagi Yugae. Andavana Naekwa.
1: Giva.
0: Ta. Mena. Si Hussein Ganusom. Bayin kuluk ma wulame.
1: Fibu
0: wulama. Bune angu yi siga do nyo. Yi sunama angu yi gerisi mo. To gusan o den kome. Sango so luko.
1: To agama.
0: Bahu wula atrata suagia.
1: Atrata suagia.
0: Samana wa biba suanru da buendi ba wewe biba suwa nago biba tiye ni. Bana ne nyoro mi.
1: Bana nyoro. Bu atrata suako
0: wewe. Mama. Mama, mwame ba wo yorubion tago yoga yoga isana ndugu anu wa yo ndugu
1: yo ndugu mi yo ndugu mi dinde
0: ka yera ku yaro nti ye ho na mwame
1: nko ha gina
0: nko ha to e tago yara kan o ikore de ya man di hinu mwame to sha ye mbura na ye
1: mema
0: mena sugo ko kai ko ba sura atanata suwa mbira gya Sayo ka ko shamiru bisibu bebe ti wa yiru soto isor ko makoba emba kwa anasa yaro

Hey, Timo. Inyamo. Imo prepare.

0: Matiaru. Sasiara Siruruzi. Medalundi. Ido Isahewe Avi. No, my son, Mama, too many. Sasiara Moseneki will beg a soberu. Beg a soberu. Aw, san gina yan kon to ay momini. Aw. Mwa ay haka bibe. Si ba haka mon boya yo.
1: Boya.
0: Ya ba guda ga bibe bu guda bi adu. Mwa ba guru ge kurakara.
1: Bakara.
0: To. Yemi a.
1: Pela kom to a mon son. Yemi a unga no ti a. De wi gan wene gan buri buri ha. Kan wene ga ha mo ho. Awa ton ba ho hete gan ga ti ga so hi ami wo. Surugan guno.
0: Mama.
1: Ba surugan he guwa gi ma ton gan pa gina.
0: Sakura mi be faro. Se ba bete yo. Ya lo gudu kora. Sa siara rai mada. Gina guru ndi. Mama.
2: Original ba mboni sa yo katakai. Petita di grame mwa.
0: Aha.
2: Si si uye she mo baga.
0: Mama.

I'm going to go to the house.

0: Bueno, ya va a ser.
1: Morreu,